0: Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Besa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Anthon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Anthon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Anthon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Anthon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito

Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katodo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Mag-TDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Para mismo!
8: TDX 500!
9: E3 Bio! With Physium!
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3,
8: yung may Visio,
9: ang Visio,
8: yung may D3,
9: D3 Bio,
11: Samsung Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, lalakas,
14: at gaganda ka pa.
13: Pag-ibisan na gusta.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samsung Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas.

0: Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue, Calibo, at sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak Navara.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

0: naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eric A. Blackros, driver at Nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang udinamira inyo nga.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Anthon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Puyatay ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
3: Ito ang Radyo Todo, ang

0: ました。
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-119.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Anthon Gold Coffee Mix.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
8: Mm-hmm.
7: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: I love this station.
11: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang bilis ang magusta.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items.

0: agad medyo maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukunan ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

hanggang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenas dias. Maayong aga. Ruhay. Magandang umaga po. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 21 gun. Sabugan kara ita Septyembre dagong 2026. Raya ro ikatlong Lunes para sabugan ita Septyembre dagong 2026. Nagahabil-habil nga pila lang adlaw. Ay petsa 21 kita makaron. Wagong adlaw gun lang. Katapusan nga petsa ita Septyembre 30 o Oktobre 1 hay Webes nga adlaw. Pero katapusan Miyerkules. May sangkalunis pa.
1: Ang inyong mga bunga.
0: Petsa 28 rong filing of certificate of candidacy. Konsundo naton rong schedule ko calendar of activities. It commission on election may kaangtanan sa barangay agsangguni ang kabataan election. Pero bago taron istoryahan, manamyaw anay kita sa aton karanga mga pinalangga ng mga suki ha. Good morning anay kay Wawi Season. Agkama naman kay Joe White, kay Joe Malapad. Happy Monday. Una sa barangay Puok, kay Karin Mayor. Agkama naman sa Bacoor Cavite kay Jima Kiswani. Aguna sa temporary public market kay Roy Buntogon. Kay Chele Temporasa sa Makato. At kay kumparing Kapitan GC Morales. It barangay Libas Banga. Parikoy, good morning. Agkama naman kay Ilin Di Hosto. Agkama naman kay Maribi Iringan. Ang naga monitor man makaron sa aton karanga pagpakalagan. Iya sa pinaka sentro ko Banwa ita Kalibo ako kabisirang Banwa. Good morning sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo. Good morning ha. Agkama naman sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte. Agkama naman sa mga taga New Buswang ag Old Buswang. Una sa pamilya Madula Samoy. Agkama naman sa mga taga barangay Andagaw. Una kay Kapitana Juliet Mamo Milgarejo. Wa ko malingling ko sa Baduro Andang Barangay Market. Ay ko ulihin naton nga tanaw. Una yun sa 85%. Roan ang palikuran lang. Roan ang comfort room. Rogi na construct ay kondo bawat stall ay una yun nagatindo. Agbasi sa hindi magbuhay sa sunod nga bugan ay pagablisingan yun. Ag pagabuksan yun para sa mga Andagaw nun. Ag bukod niyang it mga taga Andagaw ron kung sino mataro na ila ron na magpanindahan ng halin sa ibang barangay. At siyempre ro mga mananagat halin abi sa New Buswang, Pagtutpuok, Andagaw, Kaano ay pwede man una nga makasumbil itiabas ron. Andang dakop sa gabon pwede nandang isumbil una sa mga negosyante. Good morning ha kay Catherine Sos. Ita laging banwa S numan siya nagapinamati. Ay memorization kono ko anang unga o atong sound pati ro paghambay mga katuto. Kung adlaw-adlaw ka pa man nagapinamati hiyamat hindi mo abi ma-memorize. Good morning man sa masunod nga barangay Kagawad it poblasyon kun madayon do eleksyon. Good morning ha kay Igsoon Christian Chana Milgariho. Ita barangay poblasyon Kalibo. Kay Rosario Yikla Matera at kay Ampon Benito Rintilio ha, sa Quezon City, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man kay paring Alex Relator. Una sa anang karnihan, ag una sa anang restaurant. Back to back abiray. Kung gusto mong magbakat yabas nga karnit baboy ag baka manok, una kay Alex. May anang mandunang pasabaw espesyal. Pero anang baligya, start at 50. Pero dinuguan, 40. Wa pa abi maka ako makasagapo kon may mga tinuga imo ra. Basta tuan ang baligya tanan niya mga karne ay 50. Aro kada order. Bukon tanat order ay bumbong tanar imong platito. Aro anang humay ay bukon ta tacos akid ta. Duna ay mapasabaw kita. Good morning man sa mga taga-barangay Puok. Sa mga taga-barangay Kaano ha, kay Kapitan Idol Vic Mandal. Ag kamanaman ha. Una kay Nong Nelson Cipriano. Nong Nelson. Ag kamanaman una sa mga taga-barangay Naluok. Sa mga taga-barangay Briones. Ag sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Ginapatamyaw gid ha ni Kagawad Inday. Roan ang mga pinalangga nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Okay nga okay pa sa all right. Una sa may sitio baybay ha. Sa aton nga mga taga-Niting Boys. Sa aton nga mga manuglambat, manuglasdak, manugugos-ugos. Ha, manug pamunit. Maayad-ayad yid niya agahon. Aga siyempre banwa. Good morning man sa mga taga-Pudlon. Una kay Nung Daning. Agi naman kay Nung Nuno ha. Aga kay Nang Pine. Kay Ampon Apid. Agi natamyaw ko gid ita maayad-ayad yid niya agahon. Aga siyempre banwa. Una sa mga taga-Tabok. Sa pamilya Andrade, pamilya Magno, pamilya De La Cruz, aga pamilya Murado. Sa mga taga-Takas ha, aga kamanaman sa mga taga-Altamar, una kay Ampod Naning Briones, Ampod Gihita Uning Kandeng, aga kamanaman kay Ampod Daglinin Torres. Aga good morning gali ha sa mga It's TG Boys. Kauna makaroon naga-walking-walking ang nagahala-hala. Samtang nagakapi-kapi. Ina sa may Puok GT4. Engineerex ang uniform. Pasihilipatan. Good morning man kay Nung Lini Torres ha. Pati man kay Kim Torres. Kay Abilardo Malbas. Ag sa tatak agila iya sa istansya. Aga good morning man kay Mr. Hill Regalado. Kay Nang Nini Amalia De La Cruz Subiaga. Kay Nung Mule ha. Ag kamanaman una kay Nung Dolpo Murado. Ag sa pamilya Rilo. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay Ardes di Juan, akay Ninita Baeta, akay Rosie M. Isog, maayad-ayad ginya gahon. Sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, ha? Ag sa mga taga-barangay Mabilon, New Washington, gina sa pamilya Perer. Ag kamanaman sa Trupang Pilok, ha? Ginatamyaw ko gid, ita maayad-ayad ginya gahon. Sa mga taga-barangay Istansya Kalibo, ha? Salamat gidgali sa imbitasyon ni Punong Barangay Daisy Andrade, ha, ko Sabado. Ay igto kami sa Barangay Tinigaw sa compound ita pamilya Andrade Orsowa. So thank you gid kay Madam Priya, ha, congratulations. Congratulations man sa apo ni Kapitan na Daisy nga unga ni Inday Priya nga nagpasar sa mechanical engineer examination. Ay daywa abero okasyon puro pagpasalamat, pagpasalamat sa promotion ni Priya, ang pag-congratulate sa anang unga nga apo ni Kapitan Daisy nga nagpasar sa mechanical engineer. So thank you geda sa pamilya Andrade aga pamilya Orsowa sa mainit nga pag-amuma during the celebration ko nagtaliwan nga Sabado. Aga siyempre good morning man, ha, kay Tatay Jesus. Ag kama naman kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon. Ag kama naman good morning sa mga taga-barangay Linabuan Norte. Ag sa mga taga-barangay Tinigaw, ha, kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap. Kit Wilson gali, ha, kay Tatay Cap. Kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Sinagapo ko no imaw, eh. Pero kabay pang mayad yun ay mga pikita. Good morning man sa mga taga provincial capital at sa mga taga Calle Rizal, at kama naman sa mga taga Mabini ang naga monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Kay Ramon Salido at kay Perlita Panganiban, ha, una sa Tabayon Banga, ang sa pamilya Bilyami, ang pamilya Bantigi, ha, ina sa Arcangel Sur ang naga tutok man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Sa mga taga barangay Pinamukan, ha, sa Banuat, New Washington, nagasigabong man galero programa. Ang kama naman una sa may barangay sa Ugan, sa Ugan, sityo sa Ugan, Barangay Tambak. Ang ina sa Naga sa poblasyon, nagasigabong mando programang Todo Berada. Ang ina man sa Numancia Public Market, ang kama naman sa Makato Public Market, ang sa Ibahay Public Market, ha? Aga speaking of Ibahay, una sa pamilya Lakaw, maayad-ayad gid niya agahon. Aga man naman kay Toto Will Andrade Tambong. Aktoda, mga toda, ha, good morning. Kay LB Pilayo, maayad-ayad gid niya agahon. Ag siyempre sa kabilugan ni Taton, karanga pag ililimaw, pagkaibhan kita ko aton niya mga katodo patrol reporters nga kaina pa, naka-deploy na gawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay, i-check na tondo dagagan ita panyempo, ha, report ita pag-asa direkta sa aton nga mga pag-asa weather specialist, weather reporter naton direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Kamusta hon taro panyempo, LPA ag bagyo, ag kamanaman duhabagat, ag wrong rainfall advisory, ag wrong update sa El Nino, ay dayang Oktubre yun ko no, eh. Samtang sa pihak nga bahin, Rong barangay ang sanggo ni ang kabataan election update. Aba, isang Domingo un lang. One week na lang. Ay dayak ko no nga Lunes. Ginasugid ha. Tuno na un sa alima ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Akong gusto na nga pirmahan. O postponement mga katuto. Or ibito. Or pabayan. Ay rumabudlay malangkara kung bituho na eh. Pero kung anang pirmahan ay everybody happy ro ra yung mga incumbent. Aga charge to experience sa mga naggagastos yun ng mga aspirante. Ay kuno, Lunes nga ra, basi mapirmahan yun. Kabay pa agod matapos yun do kaguluhan sa pangutana kung madayon o kung hindi ro barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon ay kung madumduman ko September 16 ging adapt kita kongreso wrong house bill bilang amendment ha sa house bill number 10971 ay hindi yun kuno pag-iagira ita bicameral. Diretso na sa lima ni President Ferdinand Bongbong Marcos para permahan. Ay hara sa sunod nga Lunes sa Pizza 28 ay piling ita Certificate of Candidacy until October 5. Ah, piling ha? Sa September 28 to October 21 ay matapos sabi man ka mga mag-file in inyo karang Certificate of Candidacy ginatagana sa September 28 to October 21 hindi pata kamo pwedeng makapangampanya ay pwede kamo nga makasuhan gina-prohibit o pagpangampanya pagkatapos itapiling its Certificate of Candidacy Airo October 3 to November 9, 2026 Hairaya ro ginatawag nga election period ganban ganban ro October 22 to 31 10 days daya ro campaign period kuha nyo ro October 22 to October 31 10 days nga campaign period agro November 1 hayrong liquor ban agbawal yun nga magpangampanya November 2 is the election day mga katodo so daya ro schedule of election activities sandig sa calendar of activities nga ging pagawa ita commission on election kay patuman taratanan ita komelek mga katodo kani pagabot it pizza 28 piling hasta sa October 5 agro September 28 to October 21 2026 campaigning is prohibited by COMELEC October 3 to November 9 2026 election period ganban ganban ha bawal yun magdaga ita armas yutang o kung ano man nga mga hinangiban so campaign period daton October 22 to October 31 10 days campaign agro liquor ban hay November 1 wait kagag karanga agawan it alak ay bawal ya nga magdagat alak sa simenteryo ay may liquor ban agro November 2 ay election day mga katodo Suraya rin ginapananaw nato na nga mga update ang sugundanan kag ginapresentar ko kinyo madayon ang hindi rin barangay election kaya buo nga naghambang 99% nga hindi yun kuno madayon pero abo man nga naghambang nga madayon tama na nga ni paom tama na kamo man it problema kung mag-file ka mo ita Certificate of Candidacy pag maabot-abotan ita postponement ay magiging mot an academic wagon babay iyon ninyo ro inyong COC sa COMELEC bisan hindi nyo gondon pag bawion ay may postponement bill na po or may postponement luna. May una un nga Republika Akta nga nagapaiway it eleksyon. Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagid naton nga mga balita, samtang ginahugat-hugat naton, wrong report, no, ita pag-asa. Masubo-subo, taro natabo nga ra sa leso. May naaksidente. Patay gumando motorista. May nadula nga mangingisda. Missing. Ay nakita kunuruan ang barutong gadinagagan. Aguwatawo. Naging pakamayad lang ron nga harangon man itsang kamangingisda para tanawon pukawon ay base katugugan. Ay ginailinanod kuno mga katudo. Bayawan dokwintay watatsugon. Yani nagpatabang. Aguwan ang pamilya ay naalarma. Ay kuno kahapon mga alas 4 pat aga-aga, no, naghalin si Luis para nga nga magpanagat, magpangisda mga katudo. So mabuo kita't update ha sa report kaya ni katudong Rolly Boy sa rayang missing mangingisda. Agka man naman sa rayang na aksidente sa liso, patay mga katudo. Samtang sa pihak gabahin wrong committee hearing o sanggo ni ang panalawigan ni Taklan hanungod sa kasong problemang ginariklamong uwat katapusan. Mga brown out di ba kahapon brown out man may schedule galing ma-justify mataw galing sa kabahaba, no? Pero pasalamat kita yung aman abutit alas 6. Siguro mga alas 4 humayag ko ni mo mga katudo. Nagka-power na po. Kaya nakapahuway mano atong alimat kilinab ka bro na eh. Ang kiring huwag sa ginahugasan kita. Soro rayang pagpatigayunon nga committee hearing. Kusang ko niyang panalawigan sa kaso nga ra it brown out iya sa probinsya Taklan ay nakatagana hinaga September 22 Martes nga adlaw pagapungkuan da o lead committee nga committee on energy, committee on laws, rules and ordinances. Abi ko nga ni tapos yun ah. Kasi kung madumduman ninyo kung nagtaliwan nga mga dinomingo waton nga sanggo ni ang panalawigan ni Taklan ay nagpatawag man ita ginatawag nga legislative inquiry investigation. The same man gihapon ha sa rayang frequent power interruption. Agraya nga rama karon power interruption man a committee hearing mga katuto. Sabi ko nga ni tapos yun eh. Ang magahimo ita rekomendasyon o aton nga sanggo niya ang panalawigan. So balikan tahino na doon ha si board member Apple Cliope pangutanon ta kung paman nga may legislative inquiry on may committee hearing pagin. Samtang sa pihak nga bahin imbis nga ikaling hindi lang kuno ambay ko opisina ita municipal agriculturist officer or municipal agriculturist office it banwang kalibo imbis nga ikaling hindi lang magapatuman lang ko ginatawag nga biosecurity monitoring wrong opisina it municipal agriculturist office according kay Mr. Oriel Las Piñas monitoring na lang ha sa mga baboy within 500 meter zone. Kaya ay ipatuman matapos nga may baboy nga nagkagamatay ag may nagpositive sa ESF o nasa Sangka Stockyard sa may barangay Tigayon. Ano ro inaway nga rait mga hagriser matsa nagabagasugan may kinabaso nga bangod kuno kana kaya nagkaroon ita close border ag mahigpit nga pagbantay ko biyahit baboy halin sa Antique. May una man nga hagriser nga nagapanawagan nga mana matao kami reward nga 5,000 pesos kon may maituro man na kamo nga responsable ag may madakpan nga mga smuggler it baboy. Abi ko tadong do mga smuggler nga raik tuta sa dagat da may iya man gali sa atakas may smuggler man it baboy. Rindo na aton doon niya pagatutukan sa kabilugan nit aton kaya nga pagpangalaga. Samtang sa pihak nga bahin, wrong presidente ita met vendor kong Kalibo Public Market. Ay bukon tat kumbinsido si Mr. Ili Navarra ang mabuksan makaroon niya dagon para kandarong bagong tindahan. Ay base man na idol, mga next year pa. Meron man ang pilang bilugang tatlo akong nakita nga nagaobra. Diyos mio Santa Garapa. Nanora LGO Kalibo. Nanora Municipal Engineering Office. Kung magmaura, puro lang promesa, the promise was made to be broken. Nagmahal ka, nasaktan, natuwa ka, ngunit nakasimangot ka naman. Ay sa inyong pagpati, nga mabuksan yon, agon makabaligya kamot mayan, makabawi-bawi kamo sa inyong mga kaperdihan, ag sa inyong kapital, ay hara. Ayro presidente mismo ita met vendor, base man ha, hindi pata matapos na makaroon niya dagon. Ah, base sa sunod patama na nga dagon da naton mapuslan, aro aton nga nga tindahan mga katudo, ay Maria Kagusip, Santisima sa langit, maluoy kakurason. Ano yung pagpayag ha, ni Mr. Ili Navarra, mga katodo? Samtang sa pihak kabahin, hararuman namin ang balita. Roaklan Medical Society ay mag-lonsar it Medicine Week 2026 celebration makaroon niya atlaw. Kaibahan, rong Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, rong Philippine College of Physician Capiz Aklan Chapter, agrong Philippine Heart Association Aklan Capiz Chapter, kaibahan do aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, agraya ay may tema, makaroon niya dagon, Know Your Numbers. Know Your Numbers. Aguna sandara sa OPD lobby ha. Itaton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Makaroon nga daw alas 9 po. Alas 9 hasta alas 11:30 itagahon. Ay may paghihwaton nga hypertension. Obesity screening. Mga katuto ha. So, agto kamo, ag magpa-check up, ag magpa-konsulta. Libre, wala pong bayad. Makaroon doon una sa labi itaton niya Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. May initial coordination meeting. Ro mga batang Pinoy pukal persona. Raya ka rahay, ging patawag. Para nga ni nga istoryahan nyo, nagpreparahan ko probinsya Taklan. Rong nakatagana. Ha? Nga batang Pinoy National Championship sa Bacolod City. Nga ditawan, takamo ita idea ha. Ay may mga coaches. Nga di kara kamo agto kung dayaro inyo karang hampang mga klanon nga mga athletes naton mga katuto. Ang ginasuportahan da ni Governor Joen Miraflores. Balikanta si Attorney Ariel Hepte ha, makaroon kung makontak nato ni Mao. Ano gilang abero pangutana, Attorney, ano ba talaga, may problema ba ang akil ko at saka ang LGU? Amat hindi matakdat kuryentero Kalibo Public Market? Pero taga-tindahan mismo ro naghambay nga kanya-kanya lang abi man kamo magpatakon. May isang ka-engineer ko no nga naghambay kanda. Ay, hindi man yan ako magpati, even si Mr. Ili Navarra. So ay manang awat kuryente, haron manang kuryente ro ginagamit, ay puro bakal man na ro tindahan ni ron. So i-check na ito, nawamat may maduga ha, kung i-explicar ni Attorney Ariel Hepte. Agrorayang silent petition. Agrorayang reaction. It mga aklanon, sa pagbukas it casino. Hindu na ha, mga katudo. Aro pagbukas nga ra it kaban. Hotel and Casino sa Islat Boracay. Ay hambay ko nga ni dati kita nyo rogowa ita simbahan ko Kalibo Cathedral may nagabalandra nga Noto Casino. Ay sa makaroon wala na agwaon kita it may habatian. Porke abing nga may permit itapagkor, aking pasugtan nga i-operate, ayro nag-endorso ka na, local government unit itabanwang Malay, despite nga rong Malay, ay may anda pa nga resolusyon nga nagpapanaog it 15 years moratorium. Ay may 15 years yun. Inyo man abing papanaog nga moratorium, kamo man mabawi. Ruan at pagkor, may 3 years, ibawi man nanda. Ay pero Ruan at Malay, may unang moratorium no sa pagbaton ita kasino. O hindi na ato doon niya pag-aistoryahan sa kabilugan ni Taton karaga pagpangalagad ay may mahimo pa man siguro kita kara. Nga question nun mga katodo, aga buon do posibilidad kung ano nga klase it pagpahampang, ag pagbaton it mga manughampang, ag paano makasugod do manughampang. Ay base mga bisansin o lang, ag may maganggaw kitang mga ordinaryo nga mga aklanon, ag maging mitsa pa ita problema ko andang pamilya, oo matuod. Turay ang pagbukas it kasino, ay makaganyat right mga turista, duga nga income no, ita mga hotel, ag pagpabaskog it ekonomiya, ay nagabayad man sa darat buwis. So yung dubintaha mga katodo, pero sa probinsya at aklan tabi pagabot na sa mga makarang kasino, ay kwantang masyado mitikuloso ta, nagakontra ta sa rayang sugal. Pero nakibot kita gaging endorsar ita municipal government at provincial government. Ang ginapahamahamutang ra sa Barangay Yapa, Kapitan Hector. At pag-question karano sa income itaton nga local government at kama naman ko provincial government or national government in terms of economic. Ruaton ta, ay gulpi ya tay. Samantala nga una pa sa ginatawag nga 15 years moratorium. Puyapuyapon tangani kung may 15 anyos yun ha. Kaya nagpagawa ito resolusyon do sanggo niyang bayan it Banuang Malay katuan ay sa tsimpo ni late Ninit Grap. Ay sambilog ka na sa mga nagiging bukal si former SB member Ninit Grap, ha? Ito na ato doon niya pag-aagtunan sa kabilugan ni Taton karaga pagpangalagad. Samtang sa piyak kabay, nakastandby yun, no? Si Katodong Alcesar de Aurelio, Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, ha? I-check natin mga katodo. Radyo Todo Live Report! Report! O, imbukada nga balita, dayagan ni Tapanyempo, Katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga, narito ang weather update. Mahinang habagat ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon. Base sa ating mga data, patuloy din ang makakapekto ang mahinang habagat sa western section ng Southern Luzon sa susunod na tatlong araw. Samantala, may nabuong low pressure area kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan, nasa layo ito nga more than 2,000 kilometers silangan ng Visayas. Pusiling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Base sa ating mga data, may posibilidad na maging bagyo itong low pressure area sa darating Huwebes, September 24 o sa Biyernes, September 25. Ang local warning kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay Queenie. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw dahil nakikita nyo po, napakalayo pa ang low pressure area sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, maganda at maliwalas ang panahon, maaraw sa Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ganun din ang inaasahan po natin sa Visayas at Mindanao kung saan ay maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw, isabihin wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga mabahay po natin, o lalo na ng ating mangingisda na balak pumalaot sa ating mga karagatan, safe naman po dahil inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon ating karagatan, lalo na nasa Luzon. Ang araw sisikat sa ganap na 5:49 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:53 ng hapon. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alcesar D. Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Al Cesar de Aurelio. Direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. May una nga nagasikad-sikad nga LPA, pero uwa pa man imaw nakasugod sa Philippine Area of Responsibility, ay mabahuro posibilidad nga magiging bagyo imaw. Ag once nga makasugod yun imaw sa PAR, ay pagatawgon yun imaw nga si Bagyong Queenie. So mataway paro kagagawran, wamat gale warning ha, pabor sa aton yung mga maintok. Ag dagko nga mga mangingisda, no? Nga nagagamit itandang maintok ag magagko nga sa kayang pangdagat. Pero, hambay ko nga ni Permi, una gihapon nakasalalay sa inyong mga desisyon ag sa inyong paghahayong ruin yung kaguwasan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, Anay, ha? Sa Pamilya Lacao, Pamilya Paulino, Laguan Pamili, no? Inasa Ibahay. Good morning man kay Toto Roger Losero Nagalis, nga adlaw-adlaw gid nga nag-monitor sa aton karang programa. Kay nang Hilda De Leon Igos at kay nung Buying, nga tapos yon siguro sugnod ko anda karang tinugon. Ha? Ay mga nangan, mamahawon do andang mga chikiting. Ay may klase ag may opisina.
2: Todo berada, berada.
0: O, sa aton niya mga tatay, ha? Sa aton niya mga nanay, ha? Nga masako sa dagapugan. Always remember, ha? Nga dapat nakapatay, nakasararo inyo ng mga LPG or doin nyo nga mga gamit nga mga gasera, oling, or kahoy. Ha?
2: May punto
0: ay mapunayong sunog mga katudo, no? I-check ane naton si Katodong John Cabicilla, no? Ay may kaso nga ray tatlo ka mga vehicular accident ag may sangka kaso it pagpanggabo, no? Ang mga katodo, no? Ang mga biktima haiging pangdaga sa Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Radyo oh, hawan-hawan ang tanay ha. Ay, total, una yun, naka-standby yun si Katodong John Cabicilla, dong. I-check natin doon na karang report sa mga detalye.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Agaruray ang okasyon makaroon ha. It, Aklan Medical Society, ang kuaton nga Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital, no? Especially sa mga high blood, ag sa mga sobrang tambok, ha? Simpon ninyo, nga mag-aptugon ka mo sa provincial hospital, ag magpakonsulta libre. O, i-check natin si Katodong John Cabicilla.
2: Radyo Todo Live Report!
0: Rayang tatlo ka mga vehicular accident, taokon. Kaibahan yun karoon na tabo nga ito sa leso, nga rubiktima patay, no? Agroray ang kaso itapagpanggabo, no? Ay, kung nagtaliwan nga Domingo, may pagpanggabo man sa Malinaw. Ruandang ging debatihan, eleksyon! O, oh. Ha? Tagawa ba nga kapugos-pugos nga ra? Ay, kinadinibitarihan tanandaro eleksyon kung madayin o kung hindi. Pero ex-convict, bumuno na sanang kainuman. Okay, check na ton. Katodong John, please go ahead.
3: Speed on arrival, katodong adil sa aton nga may provincial hospital. Dahil nga biktima ita, vehicular accident, no? Dahil nga biktima nga si Janelle Pastrana, 23 anyos sa pangidaron, karon na imo itang gabarangay puok sa Banwa, ita kalibo alas 5.52, nagabot niya sa ating provincial hospital. Dahil nga biktima ita, accident, eh, nga tunsin, sakay sa anang nga motorsiklo. Pagabot ni karong katrunga Janelle sa may diversion road, ita Makato Liso. Hindi na masaya na kung na self-accident na o may kasunggaban yung mga katulungan din. Nga kung si Inay, pag-abot niya sa atong provincial hospital dahil biktima nga si Janelle Pastrana, ay pagsuod sa atong emergency room nga kung may provincial hospital, ay gindeklara ito yung mga katulungan din nga dead on arrival, no? Dead on arrival kita yung mga sa atong may provincial hospital. Di yung ikita yung mga katulungan din dahil si Janelle Pastrana ay nakaagong katulungan din mga nakasari-sari ng mga lastro. Sa nakasari-sari nga parte ka nang awas ako si M. Dahil nga nga biktima ay binawian kita ito mo anang huwam nga kinabuhi katunggol tanaw na itong investigasyon ka na. Ita kung ano nagbibig ka na, kung parte patay mo ra, ita makato, kung parte mo piso ra nga nga.
0: Masasakot niya pagkaintindi sa information niya ging tao ko anang lolo ay leso. Pero hindi man problema ay may investigasyon man si Katodong Rolly Boy, no? Kung sa leso or makato, no? Natabo, no? Agro padayman kara kun daya baga self accident.
3: Oh, Roger katong jinil no, wa abit ta kabutang riya kun self accident ra o kun may hasunggaban ni Moral o na konsiin ay masayra na ito sa investigasyon itang niya PNP katong ag sa dugang nato na balita ba tatlo ang mga personan na aksidente sa motosiklo ang taran man sarag ipagdala niya sa ating may provincial hospital no? Kaya nga ng mga biktima ita vehicular accident yung kaday Ranji Trahi 28 anyos yung pangidaron tara agarain sa bilog ka minor tara nga si agarain ang kibahan tara nga si Dixter Rupis 50 anyos yung pangidaron tatlo sandara 17 anyos yung bilog tara 20 anyos yung 28 anyos kaya kung siya na nasakay sa hanggang mo yung siklo katrong agildo na aksidente ka sandara sa may barangay taga sa Panwa itatangalan at siya nagtaptura naging pangdaya sa aton nga may provincial hospital itaga MD Arali Matura Tangalan nga kung si Enda yung si Ranji, si Miko at si Dixter ay nakaagom katrong agilil at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party ka nangawas mo si En sa nagtaklo man hiya man sa aton nga may doktor pa ilustro ko kung Imperial Hospital dahil biktima tagpang labo katrong agilil daw nagabot yung klaseng to sikwit na isa isa na song ita hapon dahil biktima nga si Roderick Abayawa 25 anyos sa pag-inarod pero nung imorin ng barangay Inus sa Banwa at ibahay na pusiin yung dalama niya sa atong provincial hospital katulong ng Dildo itaga hindi arari mo ba na tangalan tabi mo na pusiin no agad ba na tangalan niya pusiin dahil nga nagkakitya mahina tayo mo sa barangay Panayakan sa Banwa ita tangalan ni pusiin ito tayo mo na katulong ng Dildo nilabo no sa may barangay Panayakan sa Banwa tangalan rin nga nga biktima nga si Roderick Abayawa ita barangay Aquino sa Banwa ita ibahay na kunsiin imuray nakaagong katulong na juli mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party karawas sa amin sa pagpanglabukan ng kunsiin dahil na biktima kaya makaroon nakakumpain sa atin nga may doctor may gustong ipon Memorial Hospital karong karago investigation man itaong katangalang pinti kung sinor naggabo karao nadakpan o suspect karao kung ano ang dahilan naman naggabo na ilang nilapan na o halaman rin ang rabing tiba kasi Roderick Abayawa o sino yung makaroon nakakumpain sa atong may Dr. Pelis Tumbuk yung Memorial Hospital. Saan ka po kaya sa news pa niya ito na aksidente man nakapunong nga dyan nagdabot niya sila sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito sa ito

0: di motor itu taga barangay panitia. Hmm. Ito nagabot yet malas di sisi di rumah sun tempi. Dengan yang lebih cima ita pagsusay, pero tabo para katurung ajuli nga nagsusay dengan yang lebih cima nga baitit yus anyos yung taga barangay panitia sun. Iyat anara nagsusay yet ujul sa may barangay ang dagaw yung sa may panwa ita kalibong akunsiin. Kaya rin nga biktima yung dalaya sa akin nga may provincial hospital dahil hindi ang bigat ng sanyos na taga-barang kay Peripiaso nga nag-suicide ay iya manasin sa akin nga may doktor pa ilus tumbukon yung memorial hospital. Nga ni tatlo ka-vehicular accident sa pilog na haking at sa pilog na suicide huwag panggaya sa akin provincial hospital sa nagtaliwan nga rin nga ilinad daw ang dinuras katulong nga ag maagtulong kita ng karunas.
1: Katodong John, ag makaroon man katodong John, may aktibidad, no? Ina sa provincial hospital, no? Pero sa pagpanguna, it Auckland Medical Society ay may paghihwaton sa nga Medicine Week 2026 celebration, no? Kaibahan do aton nga provincial hospital, agro Philippine College of Physician Capiz Auckland Chapter, agro Philippine Heart Association Auckland Capiz Chapter, no? Katodong John, no? Raya ay party sa may mga high blood, no? Ag party sa mga obesity, sa mga sobrang tambok, no? Nga libre, ro pagpa-check up, pagpakonsulta, no? Makaroon nga daw, around 9 to 11.30, no? Ina sa OPD, lobby, it aton nga provincial hospital.
0: Tama ka to nga dyan, ito tara sa mga OPD section, no, ito ang provincial hospital, di ka to sa likod ng porsyento ko nga dyan, malapad na di ka to, na ako nga OPD section, ito tara ginihiwa, try nga, know your number, no, handa nga pag, medical, handa nga medical, panalam, no, yes, sa itong provincial hospital, ka to nga dyan, no, dahil nagdikara sa pinakamindil din natin sa labi, ay may ginihiwa, mga nga, week natin, celebration, handa nga rin, yan, no, try nga nga, ato nga medical station, ito taram karon sa ato mga ibangod nga nagpamati ito sa pagtukas na likod ng presyon sa kay OPD section itato nga may provincial hospital ina sa makaroon doon medical mission katurunga dirin aga diritsyo kita no sa surgical ward may 58 ka mga nag-confine sa pedia wards may 62 ka mga nag-confine sa ato nga OB wards may 136 ka nanay at 558 ka mga nag-confine sa ato nga female ward itas may second floor may 78 ka nanay at may daywa ka maungar naka-confine sa ating namin sa Iwan sa Kunsiin. Nakasarik-sarik ng mga bati ang naka-confine. May 598 ang mga naka-confine. So, pagkukal sa kabilugan, no, kaiba no, ICU ward at ICU ward, may 505 ka legal aids at may 59 ka maunga sa kabilugan niya naka-confine makarapia sa ating nga may torpiles kong bukon immortal hospital. Alin sa provincial hospital katong nga dyan, no? Ang diritsyo kita rin sa ating nga masakusako natin nga temporaryo natin nga may kalibo public market sa ating nga at law nga Lunes. Nakatanay natin nga kanya, no? Agaya ang turista na karong nag-aabutan. No, nag-huwat-huwat din, no? Kung ano rin isda nag-aabutan niya, ang kumpilang rapisyo, harang mga isda ang mabakali niya sa temporaryo na itong Mike Calivo Public Market. May dugso rin, no? Marami ang dugso nga rin. Yung sprintis, magsakan niya rin dugso. Makarong niya nakadisplay, no? Sinto si Sintaro Kilo. May asumptin ba niya? Sinto 20 asumptin na. May mga dugso na. Iba-ibang mga may isdang bato. No? Marami rin. Sinto 20 Sintaro Kilo. May posit kita rin. Sinto 180 kilo. May durado kita rin kay brother mo, may durado mo, 160 kilo. May malit kita nakita rin, malit 160 kilo. Rumamsa, baka namin rumamsa, abo-abo, rumamsa, ato rin, no? Pagaling ito, 300 kilo, no? Mamsa, abo-abo, rumamsa, kaya, gagagbang kwan, may mamsa, ang mga panjapan, tayo nga medyo may sirip-sirip, may mamsa, kita tagorigyal, mamsa, kaya, ano, iba't ibang ato. 400 rupilot mangsa. May tiyaw kita rin, 160 at 200 rupilo. May marot kita rin, marot puti tara, tag puti tang marot tara, tag original tang marot tara, ay 260 rupilo. May mataan kita rin, galing sa rin, gila siguro na po, bago ang mataan natin na kaya, 160 rupilo. Ruguraya na ito rin, magdinit 180 at 200 rupilo. May tirit kita rin, ang tirit, mintok ng badaan na, bilog tara ha, 220 kilo. May asasa kita rin ako pa man din asasa pa kung nagabot niya ay kaya basta matiyat sa atong dako patro asasa na 160 kilo tapong amigo may malasugi mo na 360 kilo ruban talaan kay brother Raymond barato tara pagtalaan 300 hasta 360

0: dito. May bisugi kita yan, 200 kilo. Tangigi, no? May tangigi ka rin. Kita tangigi, 400 kilo. Mudanggit, 300 kilo. Lawayan, 160 kilo. Doon yung mga isda nga nag-abutan niya sa atong nga ating prayo pa public market petrology, no? Pero iba na itong mga negosyante, medyo wakabot, no? Ang nangangat pa siguro magkabot pa itong mga negosyante nga naghalin sa iba't ibang probinsya katulungan. Pagkabot sa bangos, wala kang problema. Sa mga kasiyapin ng bangos, magaling kagatang ni Rio Trandis, Lucky Porpis din. Kay Ma'am Nining Quintino, yan sa aking likod. Kay Bro Jopil, no? Kay Bro Jopil, yun na nag-bundis sa bangos, no? Kay Mata na Trudilin Bundis Bangos. Mga ganayin sa nag-bundis mo nga sa lahat. Studio pelaga sa Rodilin Bunis Bangus no kana mito wala mo. Depende siya kut bangus ah, Rodilin to para may minto kabing bangus eh tagila patas. 120 sa 140 kilo no. At yung ita sa bawa niya ta gina bunlis na nakayan ko para mito niya para sa sister ah. 180 220 at 240 kilo. Atong tahong riya 180 at 100 kilo. Kung may imo matang amiga atong amiga ro na gidabalik gidataol kay atong 180 no. 100 kilo itahong no aga Ruwato yung pasayan yan, umagpong pasayan, 300 upitas at 400 upitas. May mulintok at ang pasayan nga rin, ginatumpok-tumpok na tara, no? Mulintok natin nga, pasayan, pinipitin ka baka, 820 pesos ito. Aga, abo pa, pagabot sa karni, abunda mag-iapon kita, no? Tratong nga dress chicken, sa likod gilang karahit, tratong nga pesos, yung ranang nato. Kaya, abo, tratong dress chicken, nag-robak yard, 200 matag-ihapon ng kilo, ratong nga nitim ng manok. 340 kilo to pabot ro parts target mano kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto nga haon sa parts mano. Makaroon nga at daong kalunis o iba nga rin. Gina barbecue, no? Mga isaw nga rin. Teklon, may mga akon na Adidas na. Pili at ako mo, no? Pagkabot sa karnit baboy, abun na matagyapin ng matrumadulit. Karnit baboy niya sa sulit ng mga kalibot public market, no? Imaw matagyapin ng presyo. Huwag masana nagpanaba, huwag masana nagpataas. Hindi matagyapin, ginastil at ako nandang presyo nga rin. Sa sudit ato merkado po dito. Kasi po chat agrin po, halin ita 300 sa 320 kilo, no? Pero kung mabot ro parts karnit baboy, kung mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, sisig, pang sweet ham, pang dinuguan, pang nilaga, o kung ano patalunga, pang minugo, anong class sa parts karnit baboy. Pwede gini yung sandariya sa nang lapak ko, nagahinira yung sandariya. Magaling niya sprint niya sa likod, kaabu nga, karnit baboy. Pag karnit baka, gano'n ang ato pan. Ya sa printigid sa pamilya Romero no aro unod da kara eta baka ganwang nuro unod 420 kilo pero kung babo tro parts si karet baka kilo di mabakal niyo sa iba't ibang presyo pilya kamo no na mo gusto niyo aron no pang naga pang patar na pang ginugwan sa parts si mga karne na tuloy nga ni reading radio tarya ro ato panigyo sentim karon nga naka display man dang mabalik da ya sa tang mga laro sa gulay ug tag pamilya kara sa printi no pagsakan area kung tato haya nakasari-sari ng mga bilog sa bukos ng mga gulay, no? Pili at ako mo, para ako, okay, 20 pesos, hindi pa baka ko. Pili tayo pang lamay sa imong, yung baka gusto, no? Pagkabot gusto niyo yung mga gulay na mag-inatantad o ginasinsin na rin, di ka nang ilang mo sa pili, di tatong nga, pisipsyon. Sa pinakalito dito, kaya manapal, baka namin ito, may mga gulay mo ito, kaga, ang mga binilog-bilog ng mga gulay. Pagkabot na di ka rin sa pili, ba ni tatong nga, pisipsyon, di ka rin kaya, Sir Jopel, at kay Ma'am Bibi, Magalyades, sari-sari. So, completos, Ricardo. Wala ka nang hahanapin pa. Sumulga lang na sari lang. Unang laptop ko niyan. Makita, pagpalikot ng memorya sa Miami section. Unang laptop ko rin na punong-puno kita mga nakasari-sari ng mga panako. Nagulay, hey, happy baby, Magalyades, sari-sari store doon. At kung sa pinakadulo, ito rin ang nagakuslos ang nagakuga ita payok. Nga ni Romihiling pag-payok, kamakaroon na abu-abu ng isda, no? Kanamiton, Virayan, kanamiton payukan, no? Aga pagamot ka sa grocery section naton, di ka rano pa suwalog sa Aris-Aris store, no? Kay Toto Andro, suwalog din yun, aga pinamatis, Toto Andro. Ang sa tabok na naga, sa Gabong, sa atong programa, katulungan din, kaya nun, Troy Buntogon, restaurant. Pangmasa, presyo wala po, iba, ato ka mo na, pamahaw, labas, kasi natin kung narang yun na, para ito lang, baka pamahaw ka mo, ka namin itong tulasa, ka mo mag-istipay, ang ito ka namin, rutanan yung mga putahe, ang ginalahar, nasa Roy Buntogon, restaurant. Ang dikara sa ako ng mga kay Ma'am Jocelyn Adok nga bubasan ng Yuhi Adok to. Ang dikara sa pinaka-printer sa magsakan kaya pasutiya dikara nakahilira ro ako ng mga nakasari-sari nato ng mga kanam itong ng mga kakanino. Pag-agi ka rin na kagutom no? Nakasari-sari di ba ron? Makita hindi mo rin na sa pinaka-dulo palapos kila tsotserot ina di ka rin may nagagulay di ka rin ginabalik ka no? Nakasari-sari man ang mga ginalaga natin sa saging baling kainan nila dito makita ang dilatang sa Lorenzo Road. Kina di kalung tara tutasan ni Papa Dance, no? Anak ron, mag-ilira sa darong natin ron. Amo sa ng grupo man di karo, no? Sa protasan ni Papa Dance katulunga at yung rank mas natin tempra, no? Ay maya dahil mag-aanto ka mo kimpamya. Gusto ka akta mo, it manami agtris ka pa nga mga isda nga nagkabutan niya sa so, di takot pirkado oblito. At the question din, no? Iga report ka atong, di mo atupan, di mo palang gilag ka sa kita ka baton, kita kwan kay ma'am, Ichil, De La Cruz Provincial Health Office katulungan din nil ba mo ka na titawan ita anda nga dita no sa mga kadali imo pa nga anda na human katulungan din man anda man kanang gina plaster pa bago na da i-release katulungan din mga dita hararo mga dita it a dengue fever ya sa bilog nga probinsya ta Taclan per town no halin ita January 1 up to date pa karon katulungan din no dual tabas naton ay by 24 ka mga dengue cases so aton nga baliti 19 ka dengue cases ratong nga banga, 83 ka dengue cases sa ratong nga batan, 20 randa nga dengue cases ratong Buruanga, anom randa nga dengue cases ratong Ibahay, 60 randa nga dengue cases
1: ratong nga Kalibo. Aba, Ibahay ah.
0: Nagsisinta ro Ibahay, ro Kalibo, harat ro Kalibo. 152 randa nga dengue cases kaya sa ating nga banwa kita Kalibo. Kita ro Hayes, no? Ro Liso, 26 radang dengue cases ro Libataw, 58 radang dengue cases sa Madalag, 40 radang dengue cases sa Makato, 47 radang dengue cases sa Malay, 74 radang dengue cases sa Malinaw, bo ro Malinaw katulong dito no. Yung sa Los Pares-Pares na Barot Kalibo, galing pills ng Barot Kalibo sa dengue cases. Ro Malinaw, 125 radang dengue cases. Ro Nabas, 62 radang dengue cases sa New Sinton, 50 randang dengue cases sa Numancia, 115 randang dengue cases sa Tangalan, 56 randang dengue cases katulong dyan. Nga ni apo-apo ato mga dengue cases. Sa Kabilugan, no? Magaling ni January at today ay may 1,020 ka mga dengue cases. Rung mga bago katulong dyan, no? Dahil Domingo ilang, no? Rung bago na nyo dengue cases na ito, no? Sa Kabilugan, may 63 ka mga dengue cases. Dayang Domingo ilang nakarecord, no? May 63 na dengue cases na iba't ibang mga kabanuhunan rung katulungan dyan. Agro, fatality ka na katulungan rung namatay sa dengue cases ay may tatlo kita ka namatay nga biktima kita dengue cases. Nga ni medyo mag-ingat-ingat kita no, nga ni haya aton nga waspon, destroy nga aton rung mga ginapugaran niya at mga dengue cases. Agod pa iwasan aton nga maging biktima kita at mga dengue cases. Nga ni magpanghawan kita, tanan nga ginakinangan on 4 years no. Ay aton gid obligahan sa aton nga palibot kay para nga mapuon nga sigil ini aton ron aton nga do yung panimpo kun mat tagawlan tuan idaro nga sud ro mga sa mga guma sa mga lata sa mga buti kun ano ro na sa mga alulod yan ay hidayan dai lipihon gid naton tanan do dai dikar ginapangitlugan itay nga ra nga alamok nga career ita dengue cases katro nga jud gani abo-abo 1020 sa mga dengue cases gin record magalit January update ay pilang-ilang buwan ra nga naka-record niya sa aton nga provincial health office no. Abo-abo kay nga salamat no kay Ma'am Itiel De La Cruz is provincial health office no. Imo abi karon nag-provide ka aton. Kit dai nga dita no ginsend ka aton ka biira. Ay hamba na kun kana ma'am hey ma'am i-report naton mo karon nga agahon. Try nga mga dengue cases katong nga dun no. Kani mag-ingat-ingat kita no. Abo-abo bago gilang no dai new dengue cases ay may 63 ka mga dengue cases. Dayang ilang ang Domingo. Kani makaroon, sige pataga po ng panarasa. Kaya nga dengue, siya sa ating mga ibin sa Taclan. Lalo-lalo giliya sa ating mga panwa at kalibu sa nga. At bago ka mga istro, no? Kinapanawagan lang kay ko. Ako nga nga naging kaibahan ako sa MDR mo nga siya Edgar Nepomuceno nga kung sino man nakapuot ka na nga nawikit nga wallet. Halin inoon ka sa may public market kung alasay si Media, pauli ito sa andal sa may Panay Health Care Hospital. Kaya ipabalik man ka na no, mauwi man ka mo dahil importante ka na no, no? May sulod kuno nga cash, may ATM card, may driver license, may national ID, no? Ano yung nagita ka na tanan no? Sana kahita ka na ng mga importante ka na. Di bali ito kuno ro, o cash ka ra, o kung mabinulwanon matanga tagipuso, no, nakapuot ka ra. Ay base iga uli mata na pati rokas no ay kinangan gid ng pamilya kay ato to isa sino nga ra kadagin kay bahana kun ra nga ipiado sa MDR rin sa kalibo nga kun si Inhay daya na wikit ra nang ID no Lagi na hindi okay na naro, ma may buwanong niya talagang kung kasi naman Edgar Nicolesin, the second gandaana nga nakasuot sa anang mga ID ka po ngayon. Ang magtawag lang kung sino man nakakita no, ang igauli sa anang cellphone number 09818149786 o inalang sa ating espasyon no, sa espasyon ni Radio Todo. Kung sino man makapuot ka rin ay mawuhi matangis sa tagana, kawuhi man na kay Toto Edgar dito ni Tinukit Barangay Artista sa Ismi Panwa kita Kalibo. Kaya pwede stingin, no? Kaya paring Junior at paring Rafi Alcaraz sinas kay Barangay Tigayon. Kay pa Toto Roger Lucero Nagalis ba? Nagatsap kita ang loob katos Toto Roger Garapur. Pwede stingin ng job sa Admila Kepo. Akong inaanak, no? Sa kasalag sa Bunyag, Toto Jan Pinit Victoriano, ina sa may Barangay Lawaan. Pilanti Victoriano, happy at pwede stingin kinyo, no? Kay paring Rumi Agay Maring Janit. Aring Balog, Bilinoy Bayda sa Sityo Koroman, kay Kuya Rich Salimas, ay Karagay Linang Buwanso, at kay Angkong Uli na Chika, pinamali si Angkong Uli na Chika, na sa may Barangay Tigayon, ang ito man, kaya paring Re, Idang Sagibo, ina sa may Barangay Tinigo, paring Re, happy, happy na si Tigit sa bilog ng pamilya, Sagibo, ina sa may Barangay Tinigo, is may Panwa, ita, Kalido. Dahil itong ginilong, yato dato nga balita, no, magaling niya sa ating mga area of responsibility, no, alin dito sa may Dr. Felix Tumbukong Memorial Hospital,
1: yun,
0: sa atin nga, masakta ko.
1: Naka-print, Roro, yun niya rin niya report at the Provincial Health Office, pakihapit lang iya sa stasyon.
0: Wala, atong yun, in-post, pakinano, nakakura, isin ko lang sa atin medicine.
1: Okay, sige, agad maipa-print nato niya sa atin niya newsroom. No? Agad makita pag natin doon ibang mga datos. Kung ano nga mga bugan, rumay pinakamaabo nga attack rate, no? Ita dengue mosquito.
0: Directamente nga nag-report, yung niya sa Provincial Hospital, paad ko rin sa ato niya, masakro-sako na ito niya, temporaryo na ito niya may Kalibo, Public Market. Yapon, para sa Todo Birada, ako man sa katulungan, Jun, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan na.
2: Radyo Todo, live, report, report.
1: Abogin nga salamat ha, kay katulong Jun Kabisilya, direkta nga nag-report, no, sa anakaranga Area of Responsibility, halin sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital, paagto sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Hey, ano pa rin yung ginahugat? Kung may inyong budget, ay ting 400 malang mando manami-nami ng isda, ag ting 380, hay pagpanindahan yun kamo.
2: Todo Berrada! Berrada!
1: Ag, siyempre Banwa, good morning anay ha, kay Blinda Taay, ag kay Jewel Nimes, no, kay Dintor Nakabuan, kay Rodilio Castillo, no? Aga kamanaman ha, good morning kay Christina Agata, nagasigabong kono kita ito sa tangalan, gabigon gid sa tangalan public market. Kay Steve Pador, no? Kay Andrew Junior Swalog, no? Kay Bilya Losero Crispino, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad niya gahon. Kay Michael Pilante, ha? Maayad-ayad gid niya gahon. Enjoy lang gid, haro aton karaga mga suki sa pagpinamati ita programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada.
1: Standby ka todong Rolly Boy, standby ka todong Rinald Banjula. Good morning anay ha, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, no? Ag sa mag-asawang Rotolo, no? Kay Ristilin ag kay Binji Rotolo nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad Banwa. Magabalik ako ha. Ay roraya nga balita ang ginahatod kato ni Tando Ay Light gaan ng may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jama Kana.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Cheers sa barkada natin. Night shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tando Ay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tando Ay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando Ay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Sanfrong Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sanfrong Gold Coffee Mix.
3: Sanfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfrong Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sanfrong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Sanfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
20: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
21: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasi kilala ko. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
20: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
21: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti siya po kung ano yung ininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Oras sa Pilipinas, may 26 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 itagahon. Good morning sa aton karanga mga late tuners.
9: Komentaristang walang sinasanto.
22: Good morning, Anay, ha? Kay Ampod Flore Rentillo Tolentino, ha? Sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? Kay Kagawad Nancy Sison, agson to be punong barangay it panipyason or Pampango, ha? Sinong uno Sison nga nagapamati man katon makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Idna de la Cruz, ha? Ang ginapatamyaw na ita, happy, happy birthday, si Ann Luna sa Los Angeles, California, USA nga naga-birthday today.
23: Happy birthday!
22: Ayan, agsatanan niya mga naga-birthday today, ha? Hindi ko man ma-mention doon yung pangalan. Happy, happy, happy, happy birthday po.
23: Happy birthday!
22: Kay Tita Emma Vega, kay Maxima Vega sa Pamilya Vega o nasa Uncle Bro, ha? Coffee shop sa may Kilidron at Asia Pacific Hospital. Ama ayad-ayad gid niya agahon.
9: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
22: May hasikop noro aton niya otoridad raya ko nung suspect or akusado sa kasong statutory rape, no? Arestado sa Bacausor at Kalibo. E-check na doon.
9: Radyo Todo Live Report. Report.
22: O, direkta sa may Kalibo PNP at sa iba pa nga mga balita. Patrol, please come in.
24: Tulong Jodel sa atong Karaga Police Report na magaling sa atong Karaga Kalibo PNP na patagayon no ita operations against wanted person pero atong Karaga Kalibo PNP katulong Jodel no pa ang nagresulta nga maresto pero ray Karaga akusado no na present na nag-star pero no sa mga kausor banwa tara ita Kalibo katulong ga Jodel no kung sin
22: katulong Rinald. Okay, nag-kwan gid, nag-loading gid, no? Problemado gid yung signal ni katodong Rinald Banjola, no? Katodong Rinald? Katodong Rinald? Yuhu! Okay, dali yang, pakibaylo lang katodong Rinald, ha? Sa di bagagon. Ay kung sa wireless abi hindi maka-atake si Tarzan eh. Dapat may bagagon gid eh. Bakapit di bagagon ah. Good morning anay kay Johnny De La Cruz no from Libacau Public Market. Kay Francis Ilig no ina sa may Sitio Belen Barangay Rosal Libacau Aklan. Ginapatamyaw na ro Ilig Sunyo Ulog Kabis Family no. Ang nagapamati makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Ara na si Katotong Rinald. Balikan nato no. Okay, daligang. Mga katodo. Aga standby ka mo ha kay katodong Rolly Boy Herrera sa anak karang follow up no sa ratong missing nga mangingisda no ag sa ratong natabo nga aksidente no sa Leso no naging kamatay ita rider.
9: Aga
22: iba pang mga abalita mga katodo. Okay. Siguro dong okay na si Katodong Rinald?
9: Radyo Todo Live Report! Report!
22: O, sa pagpanumbalik, patrol, please come in!
25: Yes, sir, Katodong.
22: Katodong Rinald?
25: Yes, Katodong Gadadal, no? May tantanan sa ginapagay-garaga pag-aresto ita-asentro niya Kalibo PNP, no? Sa rekrega ko sa to, kasang ka 24 Agnes, no, nga residente nga ni Mahitay Karaga Barangay Bakausur, no, iya sa Banwa Karagita Kalibo, katodong ka sa Delta Sin, baligin aresto gali rai, katodong Karaga Kalibo PNP, at katodong sa Delta hapon, mga tat na alas 3:45, ita hapon, no, kasang ka Beach Resort, no, sa may barangay kumatad sa Banwa Karagita Tangalan, no, ginterde, oray karang mantamiento di aresto, no, pero imaw, taga Barangay Bakausur, asa panwa kada kita kalibo kung sa inventor kita to talaga kalibo PNP o ano kaya niya wara sa parang sa kaso na four count o pasta to the rate no at ato dong ga tudal kung sa tin o ray karang wara sa parang sa tin papagawa ni Honorable Cecilia Roebibar Borja Isler no o presiding judge kung sa fifth judicial region branch 29 at katodong gatudel sa Camarines Sur, no, ang may pitsa ng December 15, 2025, no, kung sin, magkaroon din ay karagakusado, no, ira magkaroon sa kustudiya, ita atong karoon niya kalibo PNP, no, kay Mahamuok, no, rada karoon katugon, magkaroon katodong gatudel, aga imoran, no, ay nakataya na nga iga turnover dahil sa Karta Korte, no, nga nagpagawa, itray karagabandamiento di aresto, against now sa rin kraga kusado ng sangka 24 anyos na taga barangay Pakausor iya sa aton sa Panwa it Kalibo katodong Jebel. Kaya mo lang nurung sinumente no nga nakapaghagdog sa aton talaga Kalibo PNP katodong Jebel matutaway no ro aton sa Panwa Karagita Kalibo no baseman no sa magkakabot sa kato di pulisa sa Sergeant Andrew Andrade at katodong Jebel no nga city investigator ang magkaroon na itatang kraga Kalibo Municipal Police Station. Kakama naman sa pila talaga panwa, no, sa 1st District, wa ka mga reported ng mga untoward incident na no, nga ginespondihan. Pero atan sa mga kapulisan, no, sandig sa atang kanda istorya ng mga kapulisan sa Primero Distrito, Kuwaton, nga probinsya, Itakyan. Mga inis na karaga report, direktaya sa Kalibo PNP sa Japon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
9: Radyo Todo, live, report, report.
22: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no, sa may Kalibo PNP at sa iba pa nga mga PNP station no, nga sakop ituna distrito ko aton nga probinsya Taklan.
9: Todo Berrada, Berrada.
22: Good morning anay ha kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yun, nagahigop yun itasa nga may tinimplang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good morning, Sarhinto. Inaman sa... ano, Harley's Karinderia, no? Kay Ihado Harold, no? Nag-serve yun ko anang mga manami nga pagkaon. No, ag-una man kay Daddy Harley, di Tomas, ha? Maayad-ayad, gid niya agahon.
9: Berrada, Berrada.
22: Kay Lina Mercado ag kay Romel Raba, good morning ha, naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check na naton dong, okay, samtang ginahugat-hugat taro ana karang report, no? Mga natipon niya mga balita ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa may banwat naman siya, aga sa iba pa nga mga kabanwahuna, no? Nga sakop it segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaklan. Tao kon makontak na aton makaroon si Attorney Ariel Hefti, no? Agbalikan taro kasino sa Boracay, ah. Wala kita matapos. Check na ito si Katodong Rolly Boy Herrera.
9: Radyo Todo, live, report, report.
22: O, direkta sa may banwat naman siya, patrol, please come in.
1: Yes, Katodong Jidel, no, sa aton nga police report, no, yes, sa banwat naman siya sa vehicular accident, no, at hindi nga pangatubang itkato nga reckless imprudence resulting in physical injury and damage property. Natamo niya alas 2:20 ng oras kahapon, kahapon nga sa may laging banwa sa banwa sa man. Pero involbado ka ra sa XRM Honda 125cc kontra sa ka tricycle no, si 125cc na. No? Sa initial investigation, kung ato nga naman siya police, strong tricycle driver din kilaya kay Edwin Solina, 78 years ang Brigon na asawa. Agresidente at barangay laging banwa S no sa banwa naman siya wa itin papita nga professional driver's license kung Pedro Ricardo aswat o RCR nga dipisintan nga kusintunaw sa atong nga naman siya please ang tayo natamanihikoran kung saan ang karangang political direksyon no pati sa banwat sa libo pag-abot naman sa nasambit kilogos sa langit banwas no ay inaw naghinay kunta aling sa atong karangang slow lane area nag-lector no pati sa fast lane no ang timing nga nagasunod sa amang likod ng Rosan ka Honda XRA 125cc nga nga naman ni Juan Lumar Bautista sa BNP Nueve Años Executive Barangay Tabangka may professional driver's license ay ORC ang ipakita sa atin ng mga autodad nga kung siin sa anak ka nga pangliko kung nasambit si tricycle sa fast lane ay bumunggo aron sa bangga nagbunggo anay aron sa bangga iwa sa totoong event dahilan nga nahugo kung nasambit nga ang yung sinisiyan nga driver's bicycle sa anak ka naging naman nga
22: siya nakasakay ibaw sa printi sa likod.
1: So, alin?
22: Ro nahugog.
1: Nahugog na driver mismo.
22: Ah, driver mismo ro nahugog?
1: Oo. Oh, ay, sinong ka ba na eh? Siyempre mag-uwang 28 anyos. Oo. Oh, papabit driver's license o matuwar CR. Pinungguan siya at nagasunod ka naman nga XRN nga single nga motor, no? Nga Honda. Oh, ay gulpit abi nagliko sa fast lane, no? Sa wala. Ay, wala yung mga nakabalikid niya may nagasunod sa nang likod. Ay, wala na kakwara. Diyan, malapit sila yung distansya. Wala may iwasit na sa bit kita motosiklo. Asong gaban tayo mo. Ina po ko driver, itricycle, nakaagam it mga lastros na nagkarituhay ng partitiyawas. Dahil nga madasig ang gindagan ko. Atong nga responding frontliner sa NGRA mo sa hospital sa Manuat. Kalibusan tayo ng driver, at nasambit nga XRM na kaagom at mga minor injury, no? Doon anda ka rin at involved ng mga tricycle, nakaagom at mga kalitan, ang ginagaya sa atin nga naman siya police for proper disposition and further investigation ka to dong Gilel. Sa piyas na bahin, what report niya sa atin nga naman siya police, no? Kaya yung natabo ng sangka, ano rin, yung drowning incident, katulong Gilel, sa bahin it
22: nabitas
1: bungan, no sa barangay nabitas no nagpupaligo sila yung sangka minor de edad yung minor de edad nga babae eh iba ang kanya anang pamilya kara no ag nalumos sa ima no buligan nga mabaya sa hospital ay conscious nga mabaya sa hospital according sa ating nga nabungan information yari sa ating nga taga NDRR no pero was not masugid kung siya naroon bigla, pinahidad, at kung taga siya, no? Importante na na, ano yung hospital, nga kung siya siya nga sabi ka dito na katodong dito, nga na tabo kaya, through adlaw din, no? Yung oras, ito, kahapon nga adlaw, no? Katodong dito. Sa pihat na bahin, yung report sa liso, ay what up, record to, no? Ay, yung incident yun, natabo, ano, nakasugir sa bahin, at barangay kalangkang, no?
22: Ah, makato, tangasakop.
1: Basta makato nga sakop at makato anarong una nga nakaresponde ka to dong Judel, no? Sunod sa ato na buong ato information.
22: According abis sa anang lulo kahapon, Hileso, sumayad man doon nga nasayra naton nga ina galimo na kasugod pat sa jurisdiction it makato.
1: Oh, sunod sa pagdahil ni Police Staff Sergeant to A, no? It makato municipal police station. Matawag nato nga vehicle action or ship accident alas 5.40 ng oras sa kahapon. Sa bahay ng barangay Kalangkang, yung involvado sa isang motor na Honda Click, no? Honda Click, yun. Ang yung driver ka, di na masugid, abis ko ato nga, no, magkato police. Kung sino yung pangayon, di sima, nag-edad, 23 anos, ang kalagaki, tumandok it po o kalibo, presente nga nag-estar yun sa bahay ng banwa itangalan katulog yun. As per information, na nag-adir natin, official nga, limitado rung nabuo natin ang tulis po dahil yung plano ay pinsan at akarang pagpayag kung may inang magkapalawap ng media ay pinsan nyo lang kapag atuman ko at akarang ngayipi para explicar kung paano nag-discuss. Yeah. But according sa ato na nabuo ng source no, sa ato ng mga amigo ng mga pulis na halin sa bahay ng Santa Cruz dahil nasabit niya biktima katulong Bidel no, nakapag-inoman at Santa Cruz nito ha at pag katapos nag uli no sa bahin it tangalan no din sa Tumiso Santa Cruz bagay yun sa may Liberation Road Kalangkang Lapos o pauling kita sa tangalan at Diyos ay kumong nga nakainom ay wala siguro mag-control do ana pag maniw ko ana karang Honda Click ang madasig iwan na naman sa air kung ano ka dasig kung ano pagpadagan kung dahil nakinom na-discuss sa sabamit nga area no din confirm ang kato ni Police Staff Sergeant Tuing nga sa anang pagka-disgrasya ay amorong dahilan ko ana karanga kamatayang katodong din ang ginbuligan ng kung mga pamilya nga madaga sa
22: Soro pamilya yan, kumbinsido, no, nga purely self-accident yang ro natabo.
1: Yes, according sa ato nga Makatong Police, ay purely accident, no? Ang matawag nga self-accident, nga dapat agawat involved, no?
22: Kumbaga, self-inflicted, di ba?
1: Oh,
22: waman it may hasung, waman imot kasubyang, waman sumunggab imaw, katotong ruliboy, no? Waman it may sumunggab ka na.
1: Waman, waman. Rin na po natin yung information. But according sa kay Police Staff Sergeant Tuing, no, ito Makato PNC, no, although nga hindi siya makatao sa dugang ng mga detalye, ay amang gani nga katutong ruling man ay pinsano lang ni Hipi Manaro pagtao sa detalye sa tanan ng mga media practitioner ng mga
22: pero may helmet mataro biktima, katutong ruling boy?
1: Wa masugid gid katon katotong di hindi kita masugid katon ni ano ni sub sergeant
22: magkaraman man ay una man do nakabutang sa blatter report
1: well blatter ay ginhold anay
22: investigator
1: o ginapresentar ginapla finalize para ipresentar ag anay sige natural nga anay gid anay tawon anay background kung hipi para man tao man it complete detail sa mga media practitioner katulong Gidel. So yun na buo natin yung mga information according sa kay Police Staff Sergeant Tuing katulong Gidel.
22: Wa manabi mo, so, may asong gabang ayam kaya kumuha ni Mau pumisik-pisik?
1: Oo, yun. Kung may asong gabang mga ayam ay matawag yato natin yung self-accident ay binungguan na. Oo, ayam eh. Agwat may maakoy at ayam kung siya tagaan na kara.
22: Depende. Depende sa gauso it ayam.
1: Anyway, nato pag na nato nakaroon natin nga mga kapulisan, katubang din din, well, no, kung madumduman, makaroon nga adlaw, si CBDQ, no, ay, simpre, anibersary yung itno siya, no?
22: Ikapila makaroon da, ikapila, 51 anyos?
1: Tawang, basta, 21 ay...
22: 57, I think, eh, 57.
1: Pero ganun nga ba kung mabatot ato nga medyo mabalik out ko at kung tak makaroon yung adlaw ha, hindi ang kagwa. Ay, alert to kami. Sa nga daw, malang masang bagaroon ha. O nga ni Iwan Mama, sir, ay, ano nung tayo, indication tayo. Reorder halin si Babaw nga, kailangan maging alert to kami magkaroon yung adlaw.
22: Iyan malang balantayan ka na sa kalibo kung may mga hubyag protesta no or kung ano man nga mga hugag aktibidad no it mga black group katodong Rolly Boy
1: ay may unang tabi katodong dire no kumadungduman natin kung mga previous years no nga halin sa iba ay nagbaktas pag to yan no ay nag-agi sa tangalan nag-agi sa makato nag-agawatan sa mga agi sa naman sa nag-agawatan at sa mga kalibo pa ito sa pagpana no o rada karanga rota. Pero wala gina-tiktar ko ato ng mga otoridad kung na matabo ito man na may mga halin sa ibang banwa na mag-aagi sa mga bisinidad diya sa banwa Fresco, banwa ito naman siya katodong din. Oo. Hindi mo lang, Ro, may ato natin yung mga informasyon agri-report no, nga nakarecord official sa Blatter Entry ko ato nga tagsa ka mga police station iya kawal sigundo sinito ko ato nga probinsya in Aklan. Ro, ato nga police report ginatod kinyo at more power probiotic 8-in-1 copy mix and Samsung Plus Live na nag-report ako naman sa Municipal Police Station para sa Todo Birrada. Ako naman si Katodong Rilly Boy Herrera sa Gitudo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
22: Tawagi abian ay dong si board member Apple Cleope, no? Bago kita mag-commercial break, no? Ay mangutana kita kung paman nga may committee hearing pa, no? Ay bago ang gid nga tapos ro ginatawag nga legislative inquiry, no? Anungod sa frequent power interruption, no? Nga nagakinatabo iya sa probinsya Itaklan. Nga kung madumduman, hapatawag ka toro taga Department of Energy. Pero Department of Energy ay nag-commit mata itabulig nga ayosun do supply. May mga igapadayasan na katong mga generator o battery, no? Mga katudor o taga Department of Energy, no? Ikto man katuro taga NGCP. Ag siyempre ro aton nga Aklan Electric Cooperative. Abi ko nga ni ratugota. At tapos yun, pero hangawa kita nga sa calendar of committee hearing nakabalandra ro ginatawag nga committee hearing itsang kuni ang panlalawigan, no? Ro magalid sa rayang committee hearing ay ro Committee on Energy, no? Aga kamanaman do Committee on Laws, Rules and Ordinances, no? Sandaraya ro joint committee nga magapungko para ngani nga atalakayon sa andang committee hearing ro rayang hanungod gihapon sa frequent power interruption. Kahapon abi nga to magawig-gawig pero naka-schedule mata na to, no? Uwa mata to ginahambaga nga aksidente, gulpihan, uwa gina-predict, no? Nga sitwasyon nga magka-brown out na to naka-schedule tayagi.
4: Todo Berrada. Berrada.
22: Good morning kay Tris Mil, ha? Kay Melvin Olios. Kay Brother Jamar Carpio Julian, ita Plaque of the Divine Mercy sa New Washington, no? Kay Jam Bonifacio at kay Jose Sirandin, no? Nga naga-monitor man. Kay Romel Raba, no? Nga naga-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad.
4: Komentaristang
22: nakakontak na doon si Board Member Cleope. Okay, hugat-hugatonta, no? Kung makaistorya naton makaroon, no? Kung ano roki, pangutanay natin natin, ano roki na iba, no? Ko inquiry, ang kurayang legislative, o kurayang committee hearing, ang mga katudo, no? Ay, matsa part man gihapon, ito na eh. Matsa hearing or investigation or inquiries, investigation, no? Aga pa kayo, kamot output, kung ano gidro kadahilana, no? Siguro sa sambugan, no? Kung mag-umrata kita periodic ng attendance, abimana, no? Sa kada bugan, kung pilang beses git, no? Rumatagod at rumahaba nga brown out, no? Nakaschedule or wa nakaschedule, no? I-record na siguro nato, no? Ayo galing sinuro atong suguon nga magbantay.
4: Para masaya na komentaristang walang sinasagot.
22: Sa sang Domingo ata siguro, no? Ato niya tang bantayan do sang Domingo kung pilang beses magkaroon it brown out.
4: Todo Berrada. Berrada.
22: Iya sa Banwa Itakalibo, no? Pero iba abi nga mga lugar, hindi matanaton mamonitor doon, ay. Ha? Kung may una man siguro mag-volunteer, nga hambagon, nga mana idol, haraw. Pero brown out mana iya sa New Washington, no? Do brown out mana iya sa Boracay, o. Oh. Mga mauro na abi mana, no? Ah, mga katuto, no? Okay. Dali iyang ano raya nga ra. Okay, sige. Okay, sige ah, no? Daya nga rang sa ombudsman, sige. Bahala uns katutong judget karo, no? Daya nga rang kaso sa ombudsman. Okay, sige. Ay ginahugat-hugatan naton si Board Member Cleope, no? Bago naton pamasyaran, pero rayang rang discussion man nato, no? Hanungod sa resort or hotel casino, no? Good AM, hapit man, iya, ikaw iya, sa small town eatery. Abi ko tahi small town lottery. Roy mo nga gingtix ka, kunpon ko siyang adlaw, no? Ano ro manami nga sabaw una? Para mamashare kami ni Katodong Rinald, no? Or ni Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning kay Ampod Paul Malapit, ha? Okay, hara sa may likod ituan. St. Jude, no? Hara sa likod ni St. Jude, no? May una rin karong native nga restaurant, no? Ang mga katodo, hayroan ang pangagan, Small Town Eatery, Ayan, agtunin nyo, bisitahin nyo, ha. Anaro ni Ampod Paul malapit. Ayan, ha. Para masamitan nyo ro pinakadabes ng pagkaon una di karon sa may area it Sila Serna. Ha, sa likod dyan ron, ha. It St. John's Hospital. Una nyo makita ro small town eatery. Ayan. Ano sa taayo ng iyo ng Masin Takon kung ano ito ay Small Town Lottery, STL.
5: May punto ang bawat komentaryo.
22: Good morning kay Grace Nidik at kay John Abriones nga nagatabid yun katon makaroon.
5: Marcel Arrentillo, komentaristang walang sinasalto.
22: Makontak naton dong si Juan, si Board Member Cleope. Ha? Okay, samtang ginahugat-hugat naton. Now, Roraya nga rang opening, abanwa, aro opening ha, it, casino, no? Sa Islat Boracay, rayang kaban, casino or hotel casino, sa Islat Boracay, no, nga, ginahambay ko iba, nga, gulpigat ah. Sa minatood, mabuhay ko tarang istorya. Naging isyo pangani kararo pagguba itabukid. Aro, hamutangan ita kasino nga ray. Masyado tang kagapad noon na sa may protected area. Ina sa mga paganilungan it mga kabog. No? Highlight eh, harat ako. Ginainistoryahan niya takaturay. Kasi kita nga mga aklanon, kampanti mata nga, hindi madayon. Una bes, kasi roato niya gobyerno iya, against, no? Roatong simbahan, numero uno nga kritiko. Kato ha, ay sa makaroon, wow na ko binati-bati. Ah, hindi ang maaking rumanga taga-simbahan ha. Pwede man kamo nga mag-explicar, no? Or magpaguwa kamo ka inyong official statement, ko inyong karanga stand, ha? Kamu nga ni kato, nagpaguwa man it official statement against corruption.
5: Todo berrada, berrada.
22: Nagpaguwa ako isyo sa flood control scandal. Di ba nga mga taga-simbahan? Ha? Ay makaroon sa rayang pagbukas ita kasino, uwa kita't binati-bati, uwa kita't nakita nga karatula sa printi ita Kalibo Cathedral o sa St. Jude.
5: May punto ang bawat komentaryo.
22: Pero according sa information, may mga silent protest sa operation at Kaban Hotel Casino sa Yapak, no? Sa pihakar ay matsauwagid mapamatii ag haindorsugid, no? Haindorsugid ang mga katodo imaw ko local government unit ita Banwang Malay. Ayan. Now, makararoon eh. No. Kung madumduman rong Banwa it Malay rosanggo ni ang bayan ha? In 2017, ayan, o 2017, rosanggo ni ang bayan it Banwang Malay ay nag-approve it resolution number 0068 declaring a 15 years moratorium intended to regulate the proliferation of casino gaming junket legal gambling activities and other pagkor or GAB sanctioned gaming operation sa munisipalidad it Banwang Malay.
5: May punto ang bawat komentaryo.
22: Ko 2017 ha. Dong huya pa abi dong kon may sobrao ta sigurong 15 years no 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 wala pa no kon 17 malang ro pagay turya no wa pata ita agi natawag naton nga 15 years na mga katudo, no? Ko 2021, however, the Philippine Amusement Gaming Corporation left or ging kwanyo na daging bawi, no? Ruanda mat ang ging imposar nga 3 years moratorium, ha? Creating a conflict of at minimum a complicated relationship between national policy and the local resolution. And then president, no? Kutsimpuan ay siguro ka to. Kanyang chimpo to kay Duterte, kasi may

0: kasi numero uno nga nagakontra is do simbahan. Nagapanakayon lang mandayon. Ro gobyerno, ro like ro LGU, provincial government. Ha? Ang mga katudo. Oh. Kontra sa illegal ag legal nga operation ita kasino.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay hindi ko no pwedeng butangan do aton ni Islat Boracay, pero makaron haron habutangan ang nag-operation. Ging endorso pa. Ging tawan pat permit ko aton nga local government unit ita Banuang Malay sa anda karanga business side sa business operation. No? Pero sa regulasyon ag sa permit ita gambling is the pagpor.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Sabi kita kasayod ka na, no, kung paalin magaroan ang operation. Kung hindi ka na kahampang ro mga lokalidad, no, nga may mga kwarta, or puro turista yung ro ginakangay, ha? Yung guidelines ba? Yung patakaran sa kasino? Kung sino lang, ha, ro makakahampang una sa sugod? Kasi nakita naton sa mga initial picture nga nagaging pang-send katon, may mga slot machine, may mga table, no? Hindi na, eh, bukod nabi kita tuwan, eh, bukod kita familiar sa mga hampang aron, nakasugod mata kita at kasino sa Olongga po, pero tanaw-tanaw malang kita at makadala, eh. Waman kita nag-curious ginyabi, maunor ikaragampang sa slot nga raw. Abi, mabakay kita chip rito, mapindot-pindot man kita, o. Oh. Ma-intra man kita di kera sa lamesa nga rin. Mamaya kita tagugudan sa mga sugay nga rin.
1: Todo berrada, berrada.
0: Nga mga katudo, no? Soro, dati nga ni, no? Gina-explain na rin eh. Nga rin pagsugod man at kasino, rikatuan ay sa kwan, sa building ni Richard King. Gina-explain doon. Kung ano rin proseso itampang, ha? Raya, wa kita tabatian eh. Umpisara nga gumpok, istorya pa lang ha. Hasta nga nagtindog, no? Ay makon, basi hindi matamada yun doon ay. Una bes, wata sana na ilang, abutang at kasino ro Islat Boracay.
1: Todo berrada, berrada.
0: Kasino nga nga to, waman eh, no? Nga may una ko niya nagsugod, pero raya kakaiba. Ha? Kakaiba ta raya. Dayang kaban, hotel kasino ro pagsugod, huwag itang tabatian kita nga sangag. Ang mga katuto, pero tag, mga mega casino anay, ang iba pa nga mga operator, no, mga ga-invest ita casino, no, sa Islat Boracay, inugan tayagi kato it pagbatikos.
1: May punto.
0: Pero riyaya, huwag kita it may nabatian. Bisan sa simbahan.
1: No?
0: Bisan sa misa lang nga ihumili abimana, no, or ihambal sa mga nagasigimba, dati ron, ginabukang bibig pa ron. Eh.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning, kay Manolito Manalo, kay Lia Mangao Samenyo, no? Kay Ariel De La Cruz Milgarijo, at kay Rosbilia Salim Sabaliero, no? Akong kasimaryo.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Turaya man lang banbagaro ato, no, nga napanuhan. Wa mata kita karaga kontra, no? Kasi, gain ka man do aton karaga national government, agro aton nga local government, ha? May mga taxes man da, no? Ay taor, employment kara kon puro man tanan foreigner, ha? Kon may local man, o, ang mga katudo, no? Kon nakapanipugos man kararo mga aklanon, nga ma-empleyo abi mana ina sa hotel casino nga ron.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Balikan tarabanwa ha, ma-commercial break anay kita balikan ta. Agro iba naton niya mga issues, no? Like ro aton niya pagkikipag-angot kay board member Apple Cliope, kay attorney Ariel Hepte, ag kay Mr. Noy Pador, no? Kung sinugang sa tatlong araruhi una ang mga katodo.
1: Berrada, berrada.
0: Imponto alas 7 roaton nga oras, agroray nga oras ginaton kato ni Tando Eye Light, gaan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamagra.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Todo berrada, berrada.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtando Eye Light. Masarap din namin,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papangsig ako nag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man ay pag-inom na na it Dayang More Power ay nagmayad ay imaw. Wow. Ngani ay nagambag imaw nga manami, mananay ngani kamo man ay magbakaroon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir imo sikreto, kapon.
9: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
10: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
15: para sa Senate Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha?
18: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpitate. Saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
15: Thank you very
18: every
15: much.
18: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
15: Tama, ganyan. Tama.
18: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada. Berrada.
19: Habol anay nga mga taga-Miyawon ha kay Catherine Manuel ina sa Napuid Pandan Antique no. Kay Doni Morales inaron sa from British Virgin Island mga imported ah.
3: Berrada. Berrada.
19: Kay Ampod Lito Rintillo ha ina sa Islat Boracay ginapatamyaw na ro Philippine Bartender Aklan Chapter. Ayan sa mga bartender ha ina sa Islat Boracay o iya man sa Aklan ginatamyaw gid kamo ni Ampod Lito itamaayad-ayad gid niya agaw.
3: Todo Berrada. Berrada.
19: Samtang naga-commercial break kita. May nagpadaya katot mensahe pero hindi ko paghihambay kung sino no. Mana idol, roroyon man ang aron niya pagsugod ita kaban, hotel, casino sa Boracay ay one of the indication. Sambilog man aron nga indikasyon nga posible ayhan mana nga magasugod man do ibagon. Ha? Or i-exclusive man nanda para di karon sa kaban nga iisang kasino gang sa Boracay. Ha? Ay abogot amana karon niya mapilit. Abogot amana karon niya mag-try man nga magsugod para masairan kita mana kon ano mana ro perception ita local government unit ita Banwang Malay kon do iba abi mana nga mga high end no o kon do mga luxury nga mga hotel and resort no sa Boracay hay mag-establishment, ita casino, ay hando pangutana, pagapasugtan man baga. Ay hindi man naroon magayo. Ngaro iba mana, ay matugad man, para mana nga makaguyod man itabo nga turismo, doyon man manaro andang i-argumento karun. Ha? Nga mana, mabutang man kami iya. Pero iba nga to, mabutang man iya. O. Kat may mga kakayahan ba ya? Ag may una pang butangan sa andang hotel or resort it pasilidad no, sa casino nga operation. Ha? Ha, mga katuto. No? Tama, taro reaction nga ra, no? It, sambilog sa mga nagtao katot idea nga mana idol, ay pwede man ang tugaran doon. Ambay ko nga ni, pwede. Pero pangutana kung masugot paro ato ni gobyerno iya sa Aklan, pasugtan pa ba nga magsugod ro iba nga mga operator it gambling or casino, no? Ha? Kasi pag hinambang natong casino, sugal. Pag hinambang natong niya may sugal, basi una yun doon, mga prostitusyon di karon masugod man.
3: Todo Berrada. Berrada.
19: Ha? Suraya nga ra, ay ginaplastar na ton, ginapresentar gamang. Nga, huwag itabit, hihaniho, binati, bati ay. Although, ambay ko nga ni kayo, nahabatian man naton da. Ging monitor man naton, no? May mga time ka to nga, coincident nga, ha-istorya naton si Hector Kasinchi diya sa Kalibo, no? Nga may mabukas nga kasino ay, ginakonfirm man na, nga ina sa anang teritoryo sa Barangay Yapak, ha? Agharon yun yani, no? Pero rohambay nga ni attorney Selwyn Ibarreta, pagkita namon, ay, sabukon man manat insakto idol nga, hambay ni Kapitan Hector ay uwaimaw. Basi ko nagpakita yang, agpumanaw dayon pa Iloilo, no? Kasi roan ang sabat ka kon, Uway mo maka-attend ko shop opening. Ang mga katudo, no? Ay ikto temo sa Iloilo sa seminar. Oh. Sinuro naga pinurel. Ay according kay attorney Selwyn Ibarreta, nga imaw rito nag-attender in behalf ko aton nga provincial government, in behalf kay Governor Juan Miraflores, ahay ikto imaw, no? Ikto man si Mayor Prumi Bautista. Ha? Naglamano pa nga ni mana kami. Oh, ni Kapitan Hector.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Pero may kuan pa eh, grand launching pa sa October 11. Di ka na naton pamatsyagan. Pero pag suputan yun, kurayang mga protesta, ha? Ang mga katudo. Pero pang utana ka ra, sin o ay hando mamati, ay haron, naka-establisher yun eh. May 88 guest room, may more than 2,000 square meter nga for gambling purposes. Pero, yapad ako nun eh. Pilat ako nung hektarya ra eh. Ah, mga katudo, no? Pilat ako nung hektarya ra eh. Sana buo natin nga information. Nga rin gina-develop nga ra ay more than 23 hectares of development. Ah, nga una, makita sa heart kuging declare nga forest land. Ah, area base sa presidential proclamation number 1064 nga gingpirmahan ni Gloria Arroyo ko 2006 ha o galing tao kon ha supersede imora ko previous sa proclamation number 803 nga gingpirmahan man ko 2005 declaring the area part of tourism economic zone ang mga katudo, no? Doon do lugar nga una na hamtang ro casino.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: Ang mga katudo, no? Nga. Naging issue anay katuro pag-aas man at mga flying pax, mga kabog, no? Pero sa makaron, uwa agot agi na anduharon, uwa agot agi na isipa, no? Kung pero impact on forest cover and biodiversity due to the presence of flying pox roasting site. Ha? Ewa, guna, ikuan yun eh. Masanga guna, sino pag-atinir una? Ay gusto mat ako mga sapat nga ra, itag malinong baga? No? Malinong. Ha? Suro pagutan ha, ano ro ginatawag nga social impact? Ko gambling, ha? Nga una agun makaroon sa Islat Boracay, ano ro epekto, no? Sa ginatawag nga social impact, no? Kasi ina malang matood sa nag-confine sa sangka lugar, eh. Di ba man kita kasayod niya kundo mga strong hero pwede makasugod? Ay may daga man akong kwarta, mahampang man ako, no? Or junket ba nga ikaw gataro player nga nagadeposito at kwarta nga una sa manifesto nga ihampang mo at arimong minilyon una or imong kwarta. Hindi ta pwede una mga ultimo nga mga negosyante. Ultimo nga mga pumuguyo, ultimo nga mga driver da, no? Ultimo nga mga panday, hindi pwede kahampang.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: So, atong tinguhaon, no? Nga mabuogi do guidelines. Aton nga tinguhaon, no? Ay aton nga itry nga maabot, no, nga ma-interviewin aga si Mayor Prumi Bautista.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: Ay imauro nag-endorse igtong inimaw during the program sa ni Attorney Selwyn Ibarreta.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Hindi gitong makontak si Juan, attorney si Board Member Cleope. Base naging masako yung mako ni Mao, no? Wa saan ang guyor o cellphone?
3: Berrada, berrada.
19: Ay naga-interes ako eh, no? Hangawa ako't may una patang committee hearing nga naka-legislative inquiry ko, no? Sa, pero mayad man yan eh, at least ay madaisik, iba nga madaisik. Durayang rang issue or kaso sa permigun lang brownout. Magawa sa mga naka schedule ay may una matabing wa naka-schedule golpig at anamumuok. Kapras ko siyang adlaw nga to. Ano to? Sabado yata to dong, no? Or Biyernes na muok sa programa gini ka to dong Judjet. Ag mga more than 30 minutes bumalik, no? May habilin pa makon ikaw nga mga sang oras.
3: Todo berrada, berrada.
19: Para magprograma, no? Rato, ay, uwa man to eh. Uwa man to sa schedule. Ag mga padyapad man katoro anang hinapit, no? Ko ratong uwa gina-antisipaha nga power interruption.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
19: Agroraya nga nga perming brownout, mag-uwa sa abing aro, epekto ay kakasama do mga appliances. Apektado man kararo mga small business naton. Kung ikaw kararo naganegosyo at ice cream man, ay sos, agwa ka generator, ayaw lak pasaga-saga. Ay base baga kon magkagatunaw rin imong ice cream. O mayadyang kon mga prosin pods nga nga, nag-ice yun. Isan mag-brown out, matatunga sa adlaw ay bilog, tagihapon, hayro ice cream nga ra. Ay kinahangan tabi nga ma-maintain kararo makaranga klase at temperatura.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: Hindi imaw makuan, hindi imaw matunaw, or hindi masamad. Do mga ice cream nga ra, mga ice pop nga ra mga katoto.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Good morning anay ha, kay Edward Tabornal, kay Nang Udi Chavez, at kay Nongbong Chavez, no? Ina sa New Buswang, ang nagapamati man. So good morning sa pamilya Chavez. Ina sa barangay New Buswang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Ginatinguha namo na, pero pagpasinsya kung hindi namon maabot, may pwede pa man hinaga ang mga katodo at isiris naton durayang talakayan naton sa akasino, no? Eh, raya ay amatir o pangutana pa yan. Pangutana pa yan kita, no? Ang mga katodo. Pangutana pa yan kita eh. Sa regulasyon, at sa ratong moratorium, no? Naging impose ay hindi na, makontak man kita kung sino ro pwede naton nga makaistorya nga miyembro at sanggo ni ang bayan. Di ka to sa andang resolusyon gaging pasa nga nag-imposar sa nat 15 years moratorium.
3: Todo berrada, berrada.
19: At lately anda man dayong binawi, ah, mga katodo. Kasunod man ko pagbawi ita ging impose man nga 3 years moratorium ita pagkor.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
19: No, basi kung may bunit kita, no, nga miyembro at sangguni ang bayan or si Mayor Promi, no, ang mga katodo, no? Ato niya makontak, no? Although, sa operation, ay legal, eh, kasi tawad permitted pagkor, eh, no? May mga question niyang kita, no? Nga dapat masairan, it aton karang mga kaigmanguran.
3: Todo berrada, berrada.
19: Aga hinagar o rayang arang kaso, it kuno may mga smuggler it baboy. Napakaseryoso, takusapin da. Nga ro kalakaran, hay 5,000 bagaro makaturo or 5,000 do ginatao para mapalusot.
3: Todo berrada, berrada.
19: Ako nagapamati ha. Aro aton yung mga Hog Racer Association niya sa probinsya Taklan, ha? Ano ba? Ginataong pabuya sa makaturo? Ah, saray nga mga smuggler nga right baboy? Or ginataong padanlog para makausot ng baboy. Oh. Pero bago ta na abi, hama na kakasugod, ay may aton niya close border. Ha? Nanoro problema sa border control. Ay ato rin negosyante isda, may mayroan ng kayabag mga kakaina. Ha? Or kahapon, ay ruan ang shipment, delivery it mga isda at mga lukos or kugita. Haging harang. O di nakatermoches. No? Haging pabuksan taan ako nasa border. Ingbakas tanandat buol. Ha? Ingbakas tanandat buol. Ro mga tape. Pagtapos ay inuwang pangani sa tape o pamatipate mayad. Ay dapat nakasilyo kitabi ko nura. para hindi nga ni magsungaw, no? Para makaabot dito sa anang destinasyon nga preska, no? Manami ro kwalidad itandang aging padayang aron niya mga produkto isda.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: Ay, nakatermot si sabi. Okay lang akong tama na kung sa bilog ang ruging buksan. Kasi anis man mana kita nga nag-declare. Oh. Ay, pero kung doon niya ron niya mga baboy nga nag-aagi sa truck, at kung may imo sigurong 5 mil, ay basi nakagusot. Ah, nabubulag sa data, takpan doon da ka nga mata, bato-bato sa langit, ha?
3: May punto ang bawat komentaryo. Ah,
19: kasi maurundo nagkatabo. Pero Roraya galing 5,000 is pabuya. Ah, pabuya, no? Ay nga ni mga hag-racer man nga ranaton makaroon ay matsawa man nagkasugot. Matsa nag-ilinaway man yan.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Matsa nag-abaso isanda nga. Kung wat akunta man na si anong aray, wat akunta o close border man ang aray. Open pata kita makabiyahi ita mga baboy. Halin man na sa antike, ay makaroon man na. Or dahil ka na, ay hasarado man na. Idiun man na kagusot, no? Ay siyempre, abo abing baboy man to sa antike, no? Magawa sabi niya sa aklan, abo mang nagakonsumo, no? Abo man niya nagakinahangan, nagharong maging pasarayon niya, stockyard niya ron.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Ani, saan naman mismo natagbuo nga ni ako eh? Kahapon, ga-interest kita sa ratong anagitang statement sa ratong sambilog nga to nga tao ko nagaprotekta. Ah, tao ko nagataot protection para nga makasugod rubaboy halin sa guwa. Ah, it probinsya Takgan. Nga ruan na panganing hambag matsa may pagpamagagpag ruraya nga lang sambilog sa mga aggressor eh. Sige mana, pasudlan nyo. Agod mana kon may daga manang sakit doon ay damay-damay kita. Pero kon pati manaro akong baboy madamay ay iba utang istorya. May halo utang threatening words, no? Duraya makarong ilinaway it mga hag-racer, mga katudo iya sa probinsya at Aklan. Pero gusto ko man yan nga ma-schedule sandara nga ma-interview para mapahagan-hagan man. Agot sanda mismo iya sa Aklan, ga buhuligan ba ga? Ga tagabangan, no? Parang ani nga mag-usoy ita supply it baboy iya sa Aklan, no? Kasi kung magmauron niya, nag-aagawa, nag-inaway yun, ay basi kung pakilaga nga may shortage kita. Ay hambang nga nito katindahan ko last week nga to, kung amat mana, abunda, kung amat sangkiri, depende mana sa ginabugan namo nit baboy.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Wala sige, ay hindi man naton makontak si board member Cleope, painagahan ta lang, ay hinaga man do committee meeting nga ra, aga si attorney Ariel Hepte, pati ro ato niya taga-tindahan, painagahan ta lang.

0: Huwag kitat oras banwa sa aton karanga paga ililimaw makaroon niya adlaw karaita Lunes. September 21 uman kita nga magakililita magahilibati hinaga sa aton karanga pang Martes ng edisyon kita programang Todo Birada. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Judjet Dajet Reyes. Raya manduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo ginya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pilipos Kapitulo 1 Versikulo 21. Sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Amen. Ruhatong pagkaulit kagag, makarong mainit ngadlaw it Lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Rajo, mabilis sa himpapawid. Juget the Jet Race.

0: Mainit mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Nga may operation it legal nga kasino na. 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Kapital it aklan, kapital it problema sa basura, kapital it mga White Elephant Project. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakabangon, nakamukat nung mata. Ag makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw na naman kitang Lunes. Ikatlong Lunes sa buwan ni Setyembre 21 kita. Sang Domingo na lang, Oktubre na. Agmakaroon nga adlaw, roaton nga pagdumdum paghanduraw. Kon sa iba, mapait, masubo. Nga eksperyensya ko nga declaration it martial law. Pero sa iba, manami man kuno. Do nga pagkadeklarat martial law. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunid mainit na gabaga. Nagaasupang ang mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kunuha kamot pantel ko. Una ka mo sa mga puntat bukid, what pantel ko, what landline. Importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500. 88660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph. Ano mainit nga mga balita, lokal nga itong pagatawat, kabuhi, sentensya, justisya, makarong mainit nga adlaw it Lunes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Una kita sa Reagat Panyempo, update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. Matsa okay itong Panyempo, habagat, doon nag-apiktugang sa Palawan, Occidental at Oriental Mindoro nga magaresulta ra ita mga magakagakang mga pag-uuganuga nagpagdugdugdug kama naman sa labiling nga partit pungsod nga apektado mata it localized thunderstorm. Magpupamatsyag ang rumanga una sa kilid sapa, suba. Mabukid-bukid nga parte, kapit nga saklan ay kunamat nagabuburong kasarangan sa babaskog nga uwan nga posibleng magdagat mga pagbaha ag landslide.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa northern ag eastern section ita central ag southern Luzon. Kasarangan konamat mabubaskog sa Mindanao ag nabilin nga partit Pilipinas. Mahina mata hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila about sa init man. Nagaabot man warong temperatura it 33 degrees Celsius. Wat yabot kararo heat index kapaang. So sobrang 40 man sigurado. Samtang yakaton sa aklan kapin sa kabisirang Banwat Kalibo, hindi masyadong mainit kita, gaabot yang sa mga 29 degrees Celsius, do maximum na temperatura sa Kalibo. Hindo ng gabi, magamig-amig sang kiri, 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43, may porsyon at Kalibo nga masilak, may porsyon nga magugagom, ag posibleng may pag-ugan-ugan, temperatura makaroon nga na 7.43. 70 or 27, ah, 27 degree Celsius. Ruhangin sa Kalibo ng Huyop, west-southwest, 5 kilometros kada oras, ag bugsong nagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, ah, okay yun man. Fair. Pag-abot alas 8, may porsyot Kalibo nga base ko na uganon. Alas 9, magugag-umon kaangitan. Alas 10, alas 11, base kon may pag-uwan-uwan yung man. Alas 12, mag-uumon man. Pag-abot na launa, base kon may pag-uwan-uwan man. Agmat sa umpis alas 8, hasta bilogid niya sa adlaw, mangin mag-ugag-umon, agmau-uwanon panyempo sa kabisirang Banwa it Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ro importante, what bagyo, what low pressure area, what weather disturbance, sagwa agsugod kong Philippine Area of Responsibility, dong weather system nga nagapikto katon habagat, ag dong ginatawag nga localized thunderstorm. Now, liso kita sa nagapangunang balita lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May iga panigayon nga presscon ko na hindi na. Dayang mga complainant sa ginfile nga administrative complaint kontra sa barangay secretary Itko Gondeso agay punong barangay Jose Pilbin Villanueva Itko Gondeso. Kapardi gihapon ko, hindi gihapon matapos-tapos ag mapatay-patay nga isyo sa rayang 20 mil nga scholarship pa grant halin sa atong national government. Dayang bawat barangay mag-aaway-away program.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pagkatapos gani nga ro nga gina-file nga administrative complaint before the Office of the Sangguniang ng Bayan Obleso, dinismiss Banwa ita Sangguniang Bayan. Una, sa kasot sekretary, wakunot legal jurisdiction dong konseho. Sa kaso ni Kapitan Jose Pilbin Villanueva, wa it mabugat nga rason. Ha? Sa ginfile nga reklamo kontra kay Kapitan Villanueva, rason nga rong reklamo, di nasura man itsang gunyang bayan. Pero hindi kontento mga complainant. Agbakaroon nga hapon, may igapatawag kuno sanda nga press conference.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay after ko rin dismissal sa Sangguniang Bayan, ay base ko na may mga legal paman nga tikang, ay may private lawyer marabi. Aro mga complainant, nag-hire mata private lawyer. So posible may mga legal nga tikang paman nga himuon, ronga kampo it mga nagareklamo ng mga estudyante.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Sa pihak nga parte, balik kita kurayang napospon nga pagbukas ito Dumaguete Port. Ay nakibot ang natagbuo kita kwa itong nga rang nabatian kahapon. Nga dayang si Mr. Dodoy Martires, kung matandaan nyo last sa 2025 election, komandidato ra Vice Mayor. Aga pinerdi ni Vice Mayor Borjik Demeterio Itbatan. Pero wrong margin, dong inabante gilang di Demeterio, hindi gid masyado nga mabaho. Kinuwabo siyang rin si Dodoy Martires. Agaro akong pangutan na makaroon Mr. Nibin Makirang bilang Port Administrator. Sin ba connected si Dodoy Martires? Ay, mensa, hindi ko naman magpadungkat barko sa Dubagit Port. Connected ba ibaw sa Philippine Ports Authority? Para maghambay nga kung magmauro malang hindi tang magpadungkat barko sa Dumaguete Port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Klarohon taron hindi na ano gidong rason banwa kung postponement it launching pagbukas it Dumaguete Port ag pagdungka it Starlight Shipping. Pero unang barko nga magadungka sa Dumaguete Port kunta kupit sa 18. Pero naon siya mi kon sa mga Tagalog pa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ano gid arong matuod nga dahilan? Ag ano rong papel sa Dumaguete Port ni Mr. Dodoy Martires?
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Sa pihak nga parte, pagdumdum ko rayang isyo sa Kabugaw, inigid perme magpaperde rong Kabugaw, ha? Kabugaw bata, hindi ka mo perme magpaperde sa mga kontrobersiya. Ay pagdumdum ko, abi, tapos yun ang isyo nga ra. Sa natong natabo ba nga meeting, nga ginpatawag ni Kapitan na Itilda Iman it Kabugaw, ag 18 ka mga barangay health workers it Kabugaw Batan. Ay 20 sa ng base W, 18 doon nag-attender ko na sa bit niya meeting. Ag during that particular meeting, nangakig si Kapitana. Bago dyan ni nga may andabi nga rang proyektorong barangay nga may anang weekly kalinisan. Inaga panglimpyo sa nawala sa barangay hall, abi. Ag kaibahan ka rin mga base W. Ag hatamaan nga during that particular date nga may andang barangay kalinisan, wa makatender hangos, ha? Hangos tanan, wa makatender ng mga BHW nga kinaakig ni Kapitan. Tandaan nyo, anay, nga sambilog sa mga or do mga BHW hay pinadagat love letter ni Kapitan. Ginapa-explain kung sino ko nung nag-record it nasabit niya meeting nga nakaabot sa atong alima, agin pabati taman kinyo. Kung ano rong natabo during that particular meeting sa sugod it barangay hall. Bukod at pribadong meeting to, ha? Meeting it Kapitan to, elected public official. Agdeng appointed nga mga barangay health workers it Kabugaw Batan. So nagpadaga it sugat sa mga ginapatihan na ginadudahan ni Kapitan Iman nga nag-release it na sambit or nag-record, ag nag-release it na sambit nga recorded conversation sa sugod it barangay hall. Agwa it nag-ako, what nag-ako nga ni sa mga ginpabangdan ni Kapitan. Sa 18 present, sa 18 nga present, ha? May ginapabangdan ni mga nga anom nga bilog, ha? Ag napilit ng paakoon, ag papangayon it public apology. Tira yung mga BHW, hindi magpangayon public apology dahil nagapamaliban niya nga wa tasanda kasayod, ag wa ta ka na maghalin. Bukod at sanda ko nung nag-record kung nasambit nga conversation. Ag nanong itabi kong gin-record ng conversation. Ay conversation mananda to. Ibutang tagit sa 18 may nag-record niya sa bilog. Ano rong problema gidabi ka to? Ay una man sa barangay hall. Bukod sa ka pribadong meeting, sa ka pribadong panimagay.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: So ginpadaghan at sugat, darang mga BHW, ginpa-explicar. Why choice do mga BHW? Kundi mag-response, magpadagat, reply letter, nag-explicar man, tinakigros kapitan, amagunot nagsusabat-sabat pa rin mga BSW, hindi na pa-explicar mo, natural, ah, gasabat ginang mga barangay health worker. Tinaghipos, ah, naghipos ita pilamang dinomingo, thinking nga nga tapos yun ang kontrobersiya. Wow! Kung nagtaliwan nga daw, si Kapitan Ima nagpatawag it meeting, emergency meeting, ha? Emergency meeting. Ha? May ga-explicar nga, gahipos. Nagpatawag it emergency meeting si Kapitan sa barangay council. Present tanan nga mga barangay kagawad. Igto tanan, pito, agrong SK, wago. Ang si Kapitan, siyam. Siyam sa nag-compose it barangay council. Kompletos recados. Aga, sa emergency meeting, ay pagdumdum mo na ikon, nano mo na, emergency meeting eh. Bukod ni regular session, bukod special session, kundi emergency meeting. Itingdom ko nga patawag at emergency meeting, may emergency iya. Sa inyo ko na anong topic sa emergency meeting? Tagaling 20,000 ang educational cash, assistance man, it national government. Pagkatapos, during that special or emergency meeting ko no, haiginistoryahan man, daya nga pag-terminate ko no ni Kapitan, ay gusto na i-terminate, ring an-om kata ha, nga ginapabangda na, nga wa man nga ninag-ako, agini man mag-ako, dahil bukong man kung sandal mag-record ka to. Pero ginapilit ni Kapitan nga paakoon, ang papangayot public apology. Hey, gusto na kuno tawat leksyon, ay napahuya kuno, aroan ng pamilya, ag bilog ga barangay sa natabo, ay naradyo nga ni, doon natabo, ha? Nga conversation ni Kapitan ng mga BHW. Harat taro ba sadyat sa meeting? Bukon it session, ha? Hindi special session, hindi regular session. Meeting nga ta, it barangay council. Ay gusto na i-terminate. Pero ano mga ta sa 18, ha? Ano mga ta sa 18? Nga present during that particular meeting nga may natabo, nga may init nga diskusyon with the barangay captain ay managa rin 18 ka mga barangay health worker. Ay gusto na i-terminate. May nag-suggest nga kagawad. Nga imbes ko no, termination, suspension yang. At during that meeting, nagboto-boto sa nabi babotse. Alsa-alsa alima. Kita mo ganyan mga tampuhaw ba no ha? Yung mga barangay official.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, nagbibabot si Sanda. Tapos, up-at, ha? So, up-at sa pihak. Pilaundo, nagtay eh. Oh, nagtay. Butamagon, sa wago, up-at-up-at. Kaya may tay. So, dapat, ay i-break dong tay. Agdoga break itay, dong presiding officer din si Kapitan. So, butang bagon nga, nagdaog. Sa pagpabuto-buto, nagdaog, anong suspension. Ay, imbis ka termination, hindi lang ko no, suspension lang. May nagsuggest ko no,

0: nag-draft it resolution. Ginsugo ni Kapitan Dayang Secretary at Barangay nga mag-draft it resolution. Di, siyempre, Secretary ka, ginasugo kat Kapitan, nag-draft dong Secretary at resolution. Ito makaroon dong draft aga resolution sa Secretary, aga inog-forward ko no kay Kapitan. Pero raan ang hambay sa mga BSW nga na an-omwet na ha sa 18, nga hindi natin pagpasudlon makaroon nga gahon, ay suspended yun ako no. Nga what ginabuitan nga official nga termination or suspension order, kung suspension gid man nga 3 months, nga aprobado ita konseho agpermado banwa it mga kagawad ag ni Kapitan. Now, ibotang tagid nga may approve resolution do mga tampohaw gara nga mga barangay official it kabugaw abatan. Mga tampohaw gid, ha? Ano no, kung nakaintindi sana sa nila obra, ha? Kung nagbasa man sa natlayira, may poder baga kamo, nga basta-basta lang mag-terminate or mag-suspend it, barangay health worker, alinsunod, ha? Sa umiiral na batas kung sa mga Tagalog pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: At bukod niya't para sa taga Kabugaw Batanda, para sa tanan nga barangay ra. Ano ro ginahambal? Eh makaroon ko no haya. Anda ko no nga papirmahan do resolusyon. Ha? Mag-isip-isip ka mo mga kagawa ni Kabugaw Batan ha. Eh makaroon ko no ginapapirmahan do resolusyon. Nga ginaprobahan sa sangka meeting, bukod it session, hindi special, hindi rin regular session. Ha? Papirmahan ko no or base ko no magpatawag it special session arong barangay council para aprobahan na sabit nga resolution. Mag-isip-isip anay kamo. Ano ro ginhambal italaye sa suspension or termination it accredited ay mga accredited BSW ray hambal italaye the suspension or termination of accredited barangay health worker in the Philippines requires a valid cause. Balido nga rason. Ti ano ro balido nga rason? Abi, una-una, nagapabangod ka. Wa ka man it pamatuod. Dahil doon ginapabangdan mo, nagadeny. So, paano mo sintensyahan ng tao nga nagadeny nga ni nga wa tasanda kasayod. What's in at pagituon?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: So dapat may balido nga rason and must follow due process. Eh, kaintindi ka mo mga tampohaw nga barangay councilit na Kabugaw Batan, it ginatawag due process. Determine through the Department of Health. Ha? Through the Department of Health pinagi sa inyo nga local health board nga ginatawag bukon dat kamo kundi local health board as protected under foundational BHW legislation ag DILG issuances ay may mga joint circular nga ginpaguwa kara ka parte banwa ko anda nga ra nga responsibilidad trabaho ag sugundanan it mga barangay health workers. So, klaro ginambag, Department of Health, imaw roga determine, kung may balidong rason, ag dapat, ginasunod na ito ng due process. So, DOH through Local Health Board, munisipyo po.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ano nung valid grounds for termination or suspension? Hambay ko lagi, dung duly accredited and appointed BHW cannot be removed arbitrarily nga sa imo't ang kapritso then akig ka or dahil sa politika or dahil nag-apin mo kung kay sino to i-terminate mo imaw or dahil nga nag-record imaw kanyang conversation ay nagapinangisog ka i-terminate mo imaw or i-suspend mo imaw.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujeth the Jet Reyes.
0: Hambay di kara. A duly accredited